wa kay mbokk ñuy santat bu baaxa baax di gërëm ñi nga xamne kon sa sonné ci dëkk bi lañu man ñanga ca di ca gor goru seen kem carton kenn ku ci nekk bayyi xel dëkk bi kenn ku ci nekk bayyi xel kilifay dëkk bi nak di dëkk bu mata taxaw dëkk bu cheikh amar dem koy faral di waxe da naka bokay xol lepp priorité la lo ci xol rek lu mata taxaw la lu mata bayyi xel la ta leg leg day melna nak deug deug galankor gi ci ñun lay doon leg leg nga deg ñuy wax ak ciowo ke jappante ci yo xamne danaka buñu koy xol deug deug suñu ndariñ du ca nek te ñun ñepp nak ñu waran def yannu dank jog jog ci dekk bi ak lu koy jëme kanam lolu yakarna mo ñu ëppal solo leg leg ñu yannu ay combat yo xamne du suñu boss lo xamne kenn ku ci nek seefi bop rek mo la tax di jog waye dara ray dekk bi telu la ta monté day buñu jogolo ñun ñepp jullu ci dekk bi bu boba day doon luy law bes ci ñun lañu bëgg la doon sun ay galankor lu ci bëri mëna ca jaaré safara wu kon nak nañu waaj te jog taxaw dekk bi dekk bi day dekk bu mata taxaw la dekk bu mata taxaw lool li ci nek ci ay rek rek galankor wet go xol jafé jafé la wet go mëna xol rek jafé jafé la tali dañ ko waxa wax ba mënutun ko wax dafa melne sax far nak nga xamni ñom ñoko wara sét sax nak far dañ do far noppulu ci askan bi jëmutuñ ci dara do dégg kenn ku ci wax do dégg kenn ku ci jëm dara tali ni mu yaqku tali suuf ci ni mu ci mel tali yi nga xamni ñu ngi leen defar te éggul ana tay corniche bi ci biir bi nga xamni ko do def mom lañuy woy corniche promobile bi corniche boba buñ koy fatalekou ñun ci wette geey ñu dekké ci wette bassin ngelemu ba jamono yoy bassin ba nekk goufa bañu defar lolu bi bañu defar tali bi dafa am digënté bo xamné dañ na won ndox ma tax mënu ñu ko defar monté day jamono jojja nga xamni ñi wax ndox ma danaka ndox mu xaw mel non mo nekk bo re hôpital ndamatu monté day fofu lijeenti na lu ko ba defar ko waye buñu diké ba jup bassin ba dañ lako fa kette dag ba kéro mi nga égatali bi jëgë yoonu daru rahman digënté bo non kenn defaruko bañ defaré

0: seba ak legui nak ndox mu tax ñuy wax ci yoon wo mom wax deug fa yalla bari wu leg leg da nga gis daw daw nañ ko doon gis nga xamne bu tawé taw yu bari bari digënté bobu am ndox waye boba ak legui lan mo tax lool duñ koy gëlé ana ñu ko wara top ana ñi wara top tali bobu ñu égalé ko ndax marché bi dañu waxone buñu diggé bu jub digënté bobu duñ koy bayyi lan mo tax kenn diful suivi ba ngir ñu égalé tali ba tali bi égut te deggato ko ci waxta tali bi sa tambalé ak yenn wéri tambalé di yaq kon kan moy topato suñu ay projet projet yi ci dëkk bi kan mo koy topato tali bi ku fa jaar limay wax ni ku fa jaar da ko xam tali pro mobile bi ku dik tay bay jub bassin ngelemu ba bu fekk da nga joggé boré hôpital hôpital ndamat fekk côté bobu nga joggé bo ñëwé bay jub bassin bi fala tali bi yam ci suuf ngay jaar ba kéro nga éga tali bi joggé yoonu daru rahman ji marso kas digënté bobu kenn defru ko lutax dafa bokku lon ci tali bi dañ ko wërta défar ku ci bëgg jaar digënté suuf ngay jël wala ngay wir wiran ci mbéddi ba kéro ngay exi fofu nona ba kañ amul topato parce que amul topato cornis benen bi jëlal fi chinois yu bari yi nga xamni ñu koy dag rek jall amul defarat yoonu daru rahman ba tay fi may jaar fofu lay gëna xam ndax fofu lay xey fi lay gon canal yi ñu fa doon duggal dag duggal canal yi sul bu baax sax mënu ñu ko sul bu baax sax defu ñu ko dañoy jël seen ay kamb jall rek jall auto yi jaar ma def ay reñ ku fay jaar ci borom auto xam nañ limay wax taxi man yi ak ñeneen yi xam ñom ñoy daw ci digënté bobu xam nañ ko bo wéso touti daru rahman wi jëm police ndamatu aba nga yegg ñaari carter digënté bobu non ku fa jaar gis nga dag bi ñuko dag ta tali bu baax la bu jekk bu rafet musta am benn jafé digënté bobu non digënté sos musta am benn jafé way insta bi jaar fa ab defu ma tay dong lañ fi gis def bo xamni amul kenn ku lay top kenn ko xamni mo lay sétu amul ne buñ tamo am tay rigueur bo xamne def nañu ko ci tay ji ñakol dag bala ñu fay joggé dañ ko défar waye buñ duggé le canal lañ ca paré ndax yi fi non la wara démé té nonu mo koy waxé la ko ñeneen mëna waxé fenen li ci dëkk bi nañ ci wax li ci dëkk bi nañ ci tok waxtane wat ko nañ ci jokk wuti ay matuway liñ wara joyënd ci dëkk bi bari na fossi mbédd yi wax nañu wax bu mënutu no wax fossi mbédd yi wax nañu waxa wax bu mënutu ñu ci wax li bakkan yi ci dekk bi yi ñu war ko fay jëlé anarchie bi fi nek mbéddi ku ci nek ku neex nga occupé num la nexé foko bëggi giso kenn ku la ci inquiété kenn ko xamne da nga juk ngir xaw am lenn rek lum la ci sekkatalé ngir nga mën ko didi dédé kenn ku ci nek da yow ya koy xol noko sentiré rek nga défé ko ni ndax dekk non la wara doxé li bakkan bu doon ciow lo xamne nak ciowul politique nak ñun ñepp ñu jogodo kenn ku ci nek fétis ak parlo fétis ak pété ñun fiñu wara faral moy dëkk bi nga la way nañ jog taxawu dëkk bi moy sunu njariñ dëkk bi lu na defal nañu ko kañ lañu bayyi xel dëkk bi kon mbokk yi li lu mata bayyi xel lu mata waxtane la ñi ngi leen di jaajeufalat bu baax di jéglu wax ji bari na ta da nak amul njariñ waye nak yeen rek lañu am leg la nga am xol bu nakari lol ci dekk bi ak melokan wi te itam wurtu deme ni ñun ñepp nak am nañ ci responsabilité bu ñu neex na ñu tok diko jiñante kenn ku ci nekk ne yow waye dal li man moy ñun ñepp ño wara xolal suñu taxaway ngir dekk bi lu ko gëna joyante kon lu mata bay xel la niñ leen ko waxe xam ngeen jotaay bi altine talata dañuy faral di indi ay tem alar ba gaaw ñu yaatal jotaay bi tay kon dañuy dikkat yi benen noko tam bo xamne lu ko bëgg indi muy ndigal yi nga xamne mom lañuy jot ci dëkk bi lan moy jafé jafé bi ndigal yi ñi jot suñu digënté ak ndigal yi ñi jot lan moy jafé jafé bi da naka ndigal buñ fi dégg danañ ko baamu war ta dox mu soti ndigal buñ fi dégg danañ ñuko baamu ñuko lan moy problème bi mom lañ bëgg waxtaan ngir ñu mëna xol luñ cey def ba safara ko ndax ndigal li nit ñu koy joxe mo doonul nit ñu ko wara joxe wala ndax nit ñu koy jaarale mo do yoon wam wara jaar ndax ñun ñi ko wara dégg ñun ñoko dégg lu wut wala ñun ñi ko wara dégg ñoko déggut ndigal yi lan moy suñu jafé jafé mu ci joxé misal politique bi bay faalé doon baamu kéro ñëk ñu ko dégg kéro ñëk ñu ko dégg kéro yag nañ ko dégg bu ne politique kenn ku ci nek xol nokay raxasat biñ koy dogo téré ñi yëngutu ci walu wi café lañ ko tudé won dañuy café café yépp politique mo la xoss ci ginnaw café yi dem nañ bañ découvrir ko légui social lañ ko tudé ñu bari découvrir ko amna ñeneen ño xamné itam leneen lañ ko tudé formation ku ci nek ya xam nañ koy tudé loolu batay ñun la rek saret yi serigne bassirou mom serigne abdou khad doon waxat bu yagul ñeeku ko wax ay yoon yoon wax nañ ko fi ba legi taxul musafara yenen yi ñu téré muy téré serigne abdoulaye ya ba fi mu tol li nam ci wagn yi ñu ci bayyi ak yi fi dess xeyr ay gor gorul amna ci xeyna yu bari yo xamne niñ ko wara nagise ci dëkk bi ñu bari mu bayyi nañ ko wax dëgg fa yalla waye ba legi amna am rogalat mu fi nek amna am rogalat mu ci nek mo xamne ba fi mu tol ni yu bari bayyi guñu ko kon suñu digënté ak ndigël yi dëgg dëgg lan moy problème bi jafé jafé bi lan la nu ñuy def ba dëgg dëgg ni ko sëriñ bi bëgge bu joxé ndigël ñu ko mën di jafé ndax dafa am leneen lu galankooru ndax dafa am ñuko wara tambali diko jëfé ñeneen top ci wala ñepp ñoko wara tambalé no wala yu bari yo xamné samp na ci ginnaw loolu lañ bëgg waxtané ndax li ñu sétlu li tax ñu dikoy indi moy danaka neew nañu togo diir déggu ñu ndigal joggé wat ci kilifa gi di soñé wat ci yenn ci yo xamné ay ciakuté fam ay bëgg bëggam la ci dëkk bi ta loolu boko dégglu daf lay leer né li doon lu bess ci yow lo yagg dégg la kilifa yagg ko wax ba légui ñu diko baamu wat luñ may jafé jafé bi lolu motax tay ñu indi thème bi ci 33 976 0909 moy yoon wi ngeen di jaar ngir and ak ñun jotaay bi radio ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam ICAP FM bi jël mbokk bi jëkëta bi ci jotaay bi assalamu alaykum
1: wa assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: seigne fass daye ñu lay ziar bu baax
0: wa okay ahmadou ba
1: waaw di nuyu kepp ko kuy deglu ICAP rek di nuyu wa marti janto wa touba kepp biiru wajjo rek bayuma kenn manam de tay da nga in tem bo xamni ci da nak man na sama tem la mom moy ndigal yi lan motax dañ ko top nañ ko wara topé lol nak man ci sama gis gis dañu am facteur yu bëgg lu ko waral bok na ci liko gëna waral man ci sama gis gis moy kifu yi nga xamanteni bu ndigal joté ñom ñoko wara jëfé ñaara jarga def ci ñom lay ndiké léé da nga gis kilifa go xamanteni bu la né mo def nangam wala mo njabotam mo def nangam da nga nan xana du kilifa ak sangam ba paré bu njabor gi défé non ñun ñi nga xamanteni ñun ñoy néw doolé buñ ko dé kaas nga gis keen ku génné feulé né la yow li ngay kaas wala ko kaas ndax ñi ñom mom dëkk bi leen neex def lool nak yaakaar na né l'islam mom amul ci mom li lako neex def ay lu ala am ci ndigal yi nga xamanteni mom la señ bi di fatal yi dañ koy fatal rek waye l'islam mo lako ndëkk digal benn bi ci do fatam ndigal yi buñ ko joxé ba paré ñi nga xamanteni ñoko wara taxaw lu ci melni lo xamanteni service diiné mako wara taxaw ñom ñoo ci wara taxaw mu doon seen ab loi danaka ay loi la waye liñ koy fatali mu ngi melni comme force yi ball yi señ bi doon wax ci communiquer bi jall service gi den ñoko wara taxawé li nga xamanteni moy wa ziar wa dama li nga xamanteni moy ndigal bi nga xamanteni mo mom lañ joxe won fan yi di gennaw ci walu ki bi tamit ci walu mars ogas lolou kenn ko ne xamane baye faale def nañ liñ ci wara def waye li ci def wa maire bi ñoo warono taxaw jël ay element yo xamanteni ñoy saytu lolou ba faaydu ci am waye tay ji bo fa demé day melni ndigal la danaka nax fayna muy mbir yu bare bare walum saradi tamit kenn ko ne xamane gendarmerie ak police ñoko wara géré li ci gëna bari wa police ndax police mo wara ligënde ab dekk ñom tamit ñom ñoko wara géré wa ñun kenn da xamul luñu bëgg da fiñu donné buñu jëgonté di dal ci borom saradi ñi nga xamane ci waru ñoo def luñu wara def nga dégg ñu gënaat te gënaaw naan dekk bi yërbaane.

0: mo yor li mo yor la deug la ko gis muy xey rek da am tax muy xey way nak bu fekke na ñay xey téméré juroom ñen fukk yek dañuy def lu baax am fukk ci ñom ño xamne dañuy def lu non bu ñu taxawé di régler problème bob ñu jël ka nga xamanteni mo gëna neew doore tek ko ja kanam né nañu xol ci ci fekk amna ko xamanteni neew di doore dugul ko ci xaar do nga moko ci dugul am ko xamanteni da nak ak chaay chaay do nga moko ci dugul ñoy nak ñi nga xamanteni dañuy doxal ndigal dañoo wara xamé ñoomit ñi nga xamanteni dañoo jëg di liggéey ak ñi nga xamanteni dañoo mbubbo liggéey bi def lo xamné nakal suul nolal ndax émission bi nga xamanteni mom la fokk pap sék doon def kéro kenn ko ne xamna wa xare di talal nañ seen dig ñu fas yéene bëpp yar yar bu yoon bu tek dalu ci seen ko ñu dégg waye nak ñaleen rax té ñu xam leen ñi war leen sét ba ngi sét wécc kon nak lo ñi ci wara taxaw ñoo ci wara taxaw di jéglu bu baax ci guddal bi jërëjëf
1: ah du baax dernatu 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba 103.5 assalamu alaykum
2: fat ni lay ziar
1: wa ka jereyo
2: li ñaanal jamm ba rafetlu jotaay bi amatena solo chaque jour mom bi jëmele dekkal dekk bi kanam rek ci ñeen di xay ci ñeen di gont bi ziar Alhaji Malick Diouf talibé Seigne Salihou day deglu émission bi ak mam Cheikh Ndiaye am Bandiaga Diofal ñepp dal ñu ngi leen di ziaré e nuyu sama serigne Seigne Abdoulaye Star tandir tu bañano sun borom yagal ko bu baaxa ba barke yonent bi waaw li nga indi dafa am solo ndax so xolé mbir mi dafa yag parce que sa mag ñi la won Seigne Abdoulaye e jubanti mexi fi tay ndax Seigne Abdoulaye demon na ba sa jamono joju degg nan ay déclaration yu mu wax ni gis na ne lima leen di aye lepp tama rek ngeen fa bàyyi te dangeen a xam ne bu ngeen ko tëggee ma dégg ko te dégg naa sax booba am na ñu doon rawandiqué décision yi Seigne Abdoulaye jël pour bëgg teg ci yoon ci dëkk bi teg ko si yoon siraatam taxu ñoo xam ci nii dañ daan def ay ñaxtu di bind ay lettre di ko dem dugal këram loolu yépp dégg nañ ko fi kon ñun ñoo war a jubbantiku mbir mi fépp la parce que bo xolé sax yi nga xam ci ni sax ñoo gëna jégué sax li ñu ñëmé sax talibé yi ñëmé wuñ ba buñ ko def xalaatuñ ko ndax kenn fi nga xam ci ni moom lañ ci interpréter bu yagut Baye Fall yi interpréter bu yagut boku ci li fa la te ñoom nag suñu jiito na ne wone bon exemple bu defee ñu mën a moytu yenn yi ndax dëkk bi yàlla dogal na ñoo ko bokk ndax dëkk sëñ bi la ñun ñëpp ko bokk ki nga xam ci dafa doxoo sa dëkkam ñëw ak ki fi juddoog ñëpp ci bokk yoon Sëñ Touba ñëpp la ci bokk jaboote kon li sëñ bi di aaye chaque jour mooy li sun borom tere kon na ni fexe ba di ko moytu sëñ mun tax na def na ba dem defoon na ba def déclaration mu ne ku dem ba mënoo koo ñàkk a def sax nga dem ba preuve sàngam nga defa ci bopp kon kay kooko wax dig yàlla xal na la aw yoon kon nañuy moytandiku li nga xam ci ni moom la fi sëñ bi digle ñu moytu ko bu baax a baax li nga xamante ni moom la fi tere ñu di ko mot li mu fi jigee digle si lu baax ñu di ko jëfe ndax loolu mooy dëgg ku ko def doo jàmmaarloo kenn ndax it wax dëgg yàlla dëkk bi danoo bëgg mu tegu si yoon siraatal mustaqima dafay am loo xamante ni nag ñi jiitu ñoom ñoo war a jubal su ko defee ñeneen ñi mën a tamit tegu si raay bi mën a jub waaye nag loolu toujours tamit bu mu tekki ni tamit yow kii kat sant wii la yor def na lii man it bu ma neexee def li dee det parce que kooku mën naa jege lool waaye nag mën naa sori lool ndax sëñ bi mën nga koo jege lool yaakaar ni jege nga ko waaye ki la ko gën a sori sax mën na laa gën a jege sëñ parce que mbir mi du siw sant si li mu nekk mooy jukko ju baax jukko ju rafet jukko waaye mbir mi du aw sant ndax tey li nu war a def fexe ba ñu di si jaar di ko jëfandikoo tey kenn ku si nekk boo yoree sa njaboot war nga koo teg si yoon siraatal mustaqima ba nga xamante ni maanaam tey mbedd mi du ko jubandi ndax boo juree doom da nga see am ay responsabilité yu mag yowmal xiyaam yow la ñuy laaj naka nga yore woon sa njaboot kon nañuy fukki si njaboot bi bu baax a baax bàyyi leen xel jangal len xam xalé tam fa lañuy dugg ak fan lañuy gëj xalé buy taxawalu ba heure bu ko neex lolu ben deug ben yoon
1: jerejeuf
2: fa ñi lay jaaji fa di la ñaanal jamm tay ji ku lu baaxa baax bu deug
1: jerejeuf ñi ci ndigal yi nga xamne dañ koy faral di ko jot ñu diko kilifa di ko joxe waye danaka baamu gi dal day bari lool lan moy jafé jafé bi ba tax kilifa gi ala kilifa yi mënu ñoo wax ben yoon rek ñu dégg ko jëfé ko lan moy jafé jafé bi lu koy safara loolu muy waxtane tay 33 976 0909 assalamu alaykum
0: amane
1: da ka ñi ziar ba
0: señ bab
1: baké
0: wala
1: sant señ bam bu wër
0: amul lu ko def
1: lu ko def
0: manam sanction mo amul xam nga féké dañu japp li masla loolu manam tukku mbir mi faju té boko def ci digitissement yi ñu xamat ci occasion ak commission bi manam boko sét bayyi war non sax mo gën ndax jaaral commission wër ko park señ bam la fa nekkon ci auto ni fi nekk man nako ñett ci nako déwon marché occasion dem bay daj barrière di ci dindal alpha barrière ni won kon kay légui loolu la ko def moy manam ñak ko di leen tek ay daal bu fekkon leen dem kuñu japp jël fay bagage way da manam ñu tek la ci yoon kon day régler mbir mo bëgg régler fokk nga man di tek ay sanction mais fekké ni manam da nga ni masla wa ila manam nit ñi légui wess nañ ko nit ñi légui dañoo wess fofu fu ni masla yoy dañ ko wess bokay def sax dundu dibul way la buñ koy def bokay def sax manam ñako doon gëy def dañ nan ah man li dara lu ma ci fekk te loolu mo am dañ nan légui man ñi dal boko defé manam dara lu ma ci fekk demal mas door manam bi nga la sa kawteli ba ci kawteli ba lañ tek seen bagage ana mu jow rek da ko xal muy dogo tok nak fay xalal ci becc han beug affaire bi normal legui ñanga lan nan taral bo pes yow ñu man ci teli ba legui ben wa mo nan dag ci jaar yow nit ki boy dem sax amo fo jaar ay sanction mo amu da ci ngor waxon nak bam dañe France ñu ne ko legui suñu ñi reey manam legui man do deugar bop lay jaay ci mbedd yi moy ne Senegal lim gëna bañ nongay bagage wala door bo nongo bagage ba kay nongo dutu fa jaar bo door ko du jaar mais tank manam ñi ngi masla barke señ bamba dara du ko saxru ci nit ñi dina dugal bop xam nga señ muntaha wax han lam digle wax ko lam digle danaka nit ñi sax bu ci baye xel du doy war du doy war kon nak sanction munte ñak buñ bëgg mbir mi rek la lan sanction buñ fekke ne manam bëgg ñu dem nak ñu baye waye nit ñi mom
1: tay lo jappale mom ñoo damuy sanction yeen sanction nga jappale mom lañ wara def
0: han
1: yeen sanction tay ku doon sanctioner loy def ku doon sanctionné lo jappané lo la wara def
0: ah bu doon sanctionné ko téré mu fam lal bu rufa lal bo rek bagage yu ko ko téré mu lal fi nga ne ko señ bu nga ne ko fi bu fu la dati bu ëllé gi nga dik fi mu jël bagage yobbu ko bañ ko joxoti han dakar numuy def dakar ñu ban fa nekk dañ dan dama bëcc sax dañ ko dama jël fi bagage bo démé man bagage bu jël wala bo ci da ngay fay lo xamni lén manam lén li han bu dé bagage bo juroom juñu lo ñeneen fukk juñu ngay fay bolo ko fanan fa mais manam fekke na lay japp legui di masla japp di masla wax la nak mom parce que seigne bamba la wax ngir mi di gëna yok ñu di gëna wañi billahi wallahi ta ci lim la mala ko wax senegal yi xamu ñu lool legui dañu dépasser yoy gonay legui ci ñu bolé masla ak ñom ak yebal sax dibi yebal dambu la dugg ndax lu tan na seigne muntaha wax manam ñu ci tek baat dara ci kër gu aduna jël ko dara ci kër gu aduna jël ko ay sanction mo wara am ñu bayyi ñuy def tek ñi ci yoon dëkk bu dal ne Touba nga xamne Seigne Touba da ci son lool han ni def yo xamne dara ci kër gëddu fi na Jakarta yi fi na lu bëti ngi jotté dañu jëf ay jigen dañuy yeb ay jigen tek na yi ko buñu wacce timis barke bo gane yeb jigen borom sari bi ba légui ni ay gone ndaw ñoko yo han di labbe lek leen ni diko def ak di jël sari bi di ci sëm lo xamne lenn mbaal asnu ni diko dool fi yeb da nga fay wara jëlé baax na jëlé jëf
1: 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba ndigal yu bari yu dañ koy faral di jot dañu seddu ne danaka buñ toge biir kilifa yi gennat baamu wat ko lan moy jafé jafé ba tax ndigal yi ñu faral di jot jafé ko doon lu xawa jafé lan moy problème bi fami joge len nañ koy jafé nañ ñukoy joxe ñun ñuko wara jafé kan moy problème lu koy safara loolu lañuy waxtani assalamu alaykum bismillah
0: Mangi
1: sant kay
0: le ziar bu baax la
1: jeuf ñass
0: ñass ñu taxam ak ci suñu borom ko tan ko dugal wër ak mbolem doon ci ci la ci ci la mbolem ci ci yépp rek pa da nga ñu am solo ci barki digal bay fallu ci ñu ray fofu lañu raw fofu lañu mëna tamit
3: tubaab ñu digal lañ ñu mané ci lañ ñu rawé ndax ñom bu seen muntaha waxé bala mo dal lam bëgg ñinga def lamuy té ci ñu leen defé bi def moy dafa am seen slogan bo xamé ma faré ñu ko def da seen tuba né jëm do ñaan juma ji dafa def ak seen ñi ñi ci ñepp ak ñu ñëw lool boko dégg ñu koy wax xamal ñu duñ dox kenn ci ak kenn nga ah man fi daayira légui yi di man di ko ndax man gisatu garay yu ma jëre yu na ñu fi nekk ak ak ñu ñëw rek loolu seen ñu ko sa seen tuba kan dafa né sama doom yi ci doom ci tefi soulay ben lañu ci reetan la wax tay ba tan wayo fekk na nga jël wax jël tokko fey des loola neex bu la ay nga lank lankar nit di ko jambur nak wa dig yalla li nak xamul ak ko ñuy ñuru xamul ñuy ñuru ndax ne am bo nek ci dekkum jamm mo ne li ak li bëgguma fa nga fa def li ak li la fi bëgg boko fa mëne def nga def ko fa mo gën taw lank lankaral mat occasion bo ak ni ñu ñu pëccu ko xéré bi ci ñu ñu ci waxal li ba légui xala yaang ci ko xéré bi bo xol mbaam yi jëgë ko ak yi jëgë gas daar daar bi di ñu mat occasion ay xal do nga fay rom han yoy lañu wara pëccu ko ñu teb lañu rek ñu def ak wa dekk def ci ñu taxa waxna wax wax di yalla lu ne ay la lu ne bantuwat nako bantuwat bu li ni nit li nak li sama bay bobu wax legi mo ci nek rek ñu fon tek ay galu ko ñu mom do nga mo fi jël tek jël ciar yar tek ko ci kaw nit lool do nga mo fi jël li ndax len ak yabat de nga len ak yabat ak rewande kessa la na du lenen ndax ci bo wax tawa après batam ni wara nax tay do wurta may jël lu bax may jere jere
1: Jadi ya, serialin bazar nyas ni sangat kau geram kau 33 966 0909 Ikan Raja Universiti Syah Ahmad Bamba kado di bawah cindam. Selamat rapan sang. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullah.
1: Waalaikumsalam semua fal.
4: Bama saya rumbai.
1: Ini jarba.
4: Ini dia jarba rumbai.
1: Jadi ya fal.
4: Dan masa itu anak itu dia rumbai.
1: Iya.
4: Tay ñaanal mbokk yépp jamm ta diko sakku ci ñëpp di jittal ci ñaané nak Serigne Muntaha diko yelwanal suñu borom mu bayil ñu ko fi ba dundam gi di kéman ci kaw soof ak wa kaw soof ta sa bu gëss yalla ñu gis ba liggéey bi mu sumbu ci juma jek ci dëkk bi yépp lépp sotti ci lét nim ko bëggee ta ñand ko mo ci barke Cheikhul Khadim ba ma sa tay indéti nga tembu am solo ndax mbollem jafé jafé yi ñi jambat ci dëkk bi ak mbollem jafé jafé yi ñi jambat ci réew mi ak mbollem jafé jafé yi ñi jambat ci suñu dundu sax ñun suñu digënté suñu borom sa laaj bi nga laaj tay mo ko dëkk du Touba dongu ta tambali wu tay ji nak amana tay ji nak ak xewete tay ji motax ngay wax waye tambali wu tay nak ndax buñu fataliko ndigal yi serigne bi yëkëti jëme ko ci ñun yima ci xam yépp ndigal yalla la bu dé téré yi yima ci xam yépp japp na ni téré suñu borom la waye nañu xol jaam ñi moom nan lañ def ak seen borom bobu bala ñoo xol di suñu digënté ak serigne bi ak dëkk bi ndax yalla bënd juroom ñetti milliards ci kaw suuf yépp ñepp limu sant wa Touba la leen sant ñepp limu sant njabotu serigne Touba la leen sant lepp ci jaam ñi dañoo lang moone sun borom mi len ko sant man nako faj waye ndax danako faje niko nit ñi foge dedet amul fenn yoon fu sun borom di jele dolem diko tek ay jaamam ngir ni da bëgg ñu gëm ko par la force yalla du doxale non kon gannaaw yalla nak mu mënta am lolu jaamu yalla bu bëgg sentu lu yalla defalul bopam xal ca nga son te señ Touba nak waxon nako demb tay do reñu ndax bis nenañ dajale nak kenn ci mak wala ñaar ci mak damay baña tuddu tur di joom ni len ba du ngeen def bu ngeen digele talibé yi ñi def ñi baña def mba du ngeen yaakar ne yeena matut li ngeen doon am ko ne ko ak kay mu ne ko dedet bu ngeen defé non joom xol len ci yalla mi seen borom mi xamne mo bind jam ñi am ci ñom dogal am ci ñu señ señ bu digele sax ñen ñi dañuy def ñen ñi dañuy lak te du len alak te duté dana len baye ñuy dundu dana len jox ñu lek dana len jox ñu naan mbollem lu mor lo rek dana len ko jox ñu doora ñew nak ci suñu dëkk bi di Touba poñ bima ci jël moy li jëm ci walu politique donc serigne bi téré ngir baña jël waxtu bu bari politique bobu li tax serigne bi lim ci bëgg ci dëkk bi mëna ko ko am mbolém kurel yiñ ko dënk ngir ñu sam ko dafa am ci dëkk bi ñiñu jappé ay doomi kumba am nday ak ñiñu jappé ci dëkk bi ay kumba amul nday manam dafa am ci dëkk bi ño xamné kurel yi ñuy dëkk rawaté na nak suñu mbokk yi bay faal japp na ni sax yoonu mourid gep ay bay faal lañ man loolu la japp ma waye buñ ko jëlé ci suñu mbokk yi bay faal yi ci misal dafa am ci dëkk bi ño xamanteni ni dañoo ñool ba mënuñu leena tepp waye dañoo gatt ba mënuñu leena burungu mbolém liggéey bu sëriñ bi musa yëkëti tek ko ci seen loxo ñu di ci xar seen tank tubay ñu mel noni ñoo leen ci galankor ba duñ leen mëna tepp duñ leen mëna burungu ta ñooñu buñ leen tuddé luñ leen jiñ dañoo jigé sëriñ bi wa jigé sëriñ bi mom nan lañuy jigé sëriñ bi man loolu la bëggal ñu wax nako ndax mbacké la sante da tax nga jigé sëriñ Touba ak loolu bu féké non la yoonu mourid démé loolu kañ la xew ci yoonu mourid la bëgg ñu wax ko nit ni mbacké la sante taxuta jigé sëriñ Touba nañ ko wax mu leer nañ ni nak bu sona sante taxut nga jigi serigne touba serigne touba aw sante wala dere taxut nga am ci mom ab cieur ndax cieurup yalla la jox la yor doon lu muy maye lu muy jaay la budé li jëm ci walu politique bi bari na lélé nga dégg ku naan seuti serigne touba yi politique lolu itam bëgg na man ñu firil mako kan mo xam seutu serigne touba bu politique ci dëkk bi man de kenn la ci xam moy ko ñu wax serigne cheikh abdou bali di do seutu serigne modou mustapha waye di tutup itam soxna maymuna mom cheikhuna ahmadou khadim ki de la xam ci ko xamni werna ma ni serigne touba moy mamam muy def politique te gisuma mu koy defé anam gu ñaaw donte leg leg mu def lo xamni man mi duma ci and waye ñeneenay juk sante mbacke nam don mbokki serigne touba nak kenn du len ko bañal waye dañuy xef sen mam banan ñom serigne touba sen mam nam serigne touba sen mam la waye sen mbokku mam la lol dañ ko wax nit ni mu leer tegg itam bu fekke ñi nga xamanteni ñoy talibé yi melni man nek ci dëkk bi ko xamanteni ni def nga ci lo warta def tama du la uppi bum ñu nan la dopp mourid dañ la wara genn ci talibé gi dañ la wara genn ci dëkk bi té bu fekke kenn ko xamné nenañ yoyay mbokk lu ci sëriñ bi bu défé lañuy téré talibé bi mom ñu japp ni dañ ko wara wuy lol yoonu mourid ci sanu wut nonu serigne muntaha ak serigne bu fi mana jaar di joxe ndigal waxul kenn mu jox la ndigal nga diko jeflante ni leg nak bu fekke dafa am ño xamanteni japp nak ñom ni ay xejji lan ci bir yoonu mourid ba du serigne bi digle ño mbor ñu ci bok nan ñu wax wenen yoon bu bokku tek wi serigne touba jangale te gënuñ ko xam nit ni kon suñu mbokk baye fal yi nun talibe serigne touba ci dekk bi ño leen wara dimbali liñu wara moy seuti serigne touba yi ño mom dekk bi ño bokk dekk bi nam way ño talibé yef yam ben ñaar liñi wax nan itam ñi bokk dekk bi dekk serigne touba bi kep ko mak ya mom nañu bayyi ñi mom dekk bi ñoko wara defal nun talibé serigne touba yi bi ne ñoko wara defar lolu mom warna leer nañ ni ñu ngi jéggelu ci kaddu te di leen ñaanal jàmm
1: jërëjëf Mohamed Fam 33 976 09 09 tay altiné la te bi ñi di ko waxtaane mooy ndigal yi ñu faral di jot ci dëkk bi mu mel nag kilifa yi saa su ne nag ñu ngi baamo ko baamu waat lan mooy jafe-jafe ba bu ndigal jibee jafe gi doon jafe-jafe loolu la nuy waxtaane fan la ci joxin wala te joxe ba te ñu koy jox ci taxawaay bi lan mooy problème bi alu koy saafar loolu ñu bëgg waxtaane tey asalaamaaleykum
5: aleykum
1: salaam ñu ngi ziar ba
5: kooku sëñ Mohamed Fall moom it musuma koo gis waaye maa ngi koy dégg tra waxam jiidee tënk na lépp daa nag wala boog man duma ca mën a doli am la ma ca mën a doli daal li ma dégg mu ne kumba am nday ak kumba am nday lu wér la tey fi ndool li nga xam ne mooy dëgg daanaka kenn da koo ñëw wut wax ci rajo ndax boo ko ca waxee donte lu mu doon dëgg man nga caa am ay problème nit yi nit fenn te dañ lay toll la te def man li may fàkku ni ñu fàttalee politique bi ba duggaat waay waay nañ ñu fàttalee dëgg ni ak sabari te bañcee fekk kumba am nday ak kumba amul bàyyi kumba am ndaa amul nday dëgg maa ngi ci dëkk bi ma lekk ay nangam yi kilifa ñokoy def doon ay kurul seen kini tel yor seen nangam ba ci lewal bi ñëwé wu ma tuddu seen tuté tax man lañu fi ci duma ma tuddu ñu def waye ak xuma liggéey bi dama xam dañoo fanané tek bi ba set bi lay lay ak ci karaka way ci ci dekk bu lañ ko def walikum salam daw bari safar daw gënuma waye daw je magatu soxna ci daw je bi ma joge fi dem daru ko do wallahi ak dawati je ma ngi fekk sabar ya ngi ci wotu ci ci mar tagete marom bu bir beyti ma ngi jëg sabar mais niñ fatalé politique mais niñ ne fatalé sabar yi diñ gar sen tank tubey ci téré nañ ko gar ci sabar amu señ di ko wak señ di ko wak ci sabar ya ngi ci dekk ma luma leer la jam li ci def yene wu mako wax ndax bañ ko ma tax señ mamad far momu nak señ mamad far nak bi def ka ci ngala ma ngi ma tax lepp wax lu dire def
1: 33 976 09 09 seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tay ndigal yi ñu faral di jot ci dëkk bi te gis ne jëfe yi itam doon na gàllankoor loolu la ñuy waxtaane 33 976 09 09. Asalaamaaleykum.
6: Waaleykum
1: salaam. Ñu ngi ziar
6: baax.
1: Waa kay.
6: Waa
1: kay.
6: Xam yàlla indi nga lu am solo lool. Indi wax dëgg yàlla kenn ku nekk si ñoom. Wallahi war na koo bàyyi xel bu baax. Li nga xamee ni nii ñooy bàyyi seex ñi nga xamee ni bàyyi seexu xa diin di jar rek la daal di dindi di yàlla tere moom la daal tere yonente bi nga xamee ni nii mooy jëwri leen bi ci suñ borom digle moom la daal digle ci suñ borom daa tere moom la daal tere kon ñun ñi nga xamee ne ñoo fi nekk léegi nii ci Cheikh Mouhamadou Moustapha nekk ci suñ kanam li nga xam ne mooy ak bëggam nañ ko ci jàppale nañ ko ci jàppale Cheikh Mouhamadou Moustapha di man li ma koy waxe toujours mooy wallaay bëgg lépp jëriñ tooge la kon jàppale Cheikh Mouhamadou Moustapha sëñ boobu nga xam ne wax dëgg yàlla nag moo nekkoon ca ginnaaw xama si ëpp nan nan sa am booku wax dëgg yàlla waxam bi am na solo ndax ñi mu ko waxee nag noonu rek la nag ñi mu ko waxee noonu la lépp yi daal doon loo xam ne mooy di ko làkk làkkal sëñ Abdoulaye tey rek laa koy déglu gis naa ci Cheikh rajo boobu sama xel dem ci moom ma ne wax dëgg yàlla Cheikh Abdoulaye bëggul ma ne dafa itam taxaw na taxawaay ba rafet a rafet rafet
1: ñu yalla na yalla yokk ay leeram te yalla yagal ci xam ci waaw jërëjëf jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAB radio université Cheikh Ahmed Bamba seen jotaay bi di li ñuy waxtaane 33 976 09 09. Assalaamaaleykum.
7: Seen passeur ñu lay siyaar di la jaajëfal baax di rafet liggéey dina ma suñ coono ñu ngi Cheikh Mouhamadou Rafaahi Cheikh Mahamoud Moustapha di ñaanam yàgg lool suñ borom kàttu na léegi suñ pasteur Mohamed Fam wax na lépp daanaka li ñu bëgg a wax maanaam yëf yi daal tam nekke wax dëgg yàlla comme ni mu ko waxee daanaka jarul jaaraat waxan naa ko Seyd Mountakha ak kilifa yi ko njëkk yi ko jiitu ñoo njëkk a tënku ci ndigal yi ñoo njëkk a tënku ci ndigal yi ndax ku nekk te ñoom su wax dëgg yàlla lu baax de lañu yéene xaaxamoo tënk ci ndigal bàyyi tere mooy njariñu tey ak ëllëg mais ñàkk tënk ci ndigal ñàkk bàyyi tere mooy loraange tey ak ëllëg kon suñu njariñ lañu bëggal ñoom ñoo ci njëkk a tënku kon di baat ak tonk lay doon dañoo bëggal suñu njariñ avant woor muy dëkk li nga xam ne nag mooy li ngay laaj yow nga xam ne mooy ndigal saa bu jógee di ñu koy baam di ko baamtuwaat maanaam nit ñi buñ ko jëfee weñ ga dafa bañe ca màññ xaan ga lañ wax maanaam ñoom ci seen bopp nan waxtaan ci waxtaan biir néeg ñu sàmm warmaa seen dëkk maam bi bu ko defee taalibe yi danañ mën a transparence surtout ñi nga xam ne ñooy bàyyi bàyyi tey bët dem ñu gis nañ ko ci réseau yi ay xale yu tuuti def di def ab mariage gis nga soxna si ba mi ñu wàccee na mu wàcce gis nañ ko est ce que bu doon feneena dana demee noonu wax dëgg yàlla mënoo na kee saa bu jàddee nga dem song ko kee bu jàddee nga raay raayal loolu mënta nekk bu yàggee dafay dem ba day indi lim tudda ci gisoo football bi mi ngi mel ni tulleeg màlli ci dëkk bi fi ñu toll ni kon boo jaar ni ngay ci football boo waxee ñoo bàyyi faal dinga jël pause mais lu ko indi nit ñi nañ transparent man damaa jàpp ne ñoom ñoo loolu ñoo ci njëkk war a tënku pour parce que dëkk bi seen duku mam la ñu dante muntu de rek dante jox ci la way seen duku mam la kon defal bi ci ñom la wala ñëk jipo nañ ci dimbalé ngir yalla yombalal ñuko parce que du ñëpp sax amna ño xamni ñom ak ñu man di téné ak ñu man déme mom ci ndigal rek lañu tënku ba ila yumi din duñu jadd mu nga tënku jeng ñak tek ñom ci ndigal lañu tënku ma du ñëpp nak du ñëpp seen mam ci rombaki daru rahman waxan daru manan waxan na neul bi ñu téré duñu bëgge mu dat nañ commencé ci biir kër ki dafa go dem lepp lu ñu téré mon ci biir waxna dëgg ku ñak ci xaan la nañ waxtaan seen biir tan biir ne ñom seen bop ba am liñ bëgg bu ko défé wallahi wallahi dana yom wallahi dana yom waye li rek moy ki jangol nañu dimbalé ngir yalla nañu dimbalé yombalal ko ñiñ tek ligël seen ndox muy bay faali tay ji bay faali non rek lan mëna def parce que mëno kilifa dem comme lool xewon bëkk dem buñ fa dem man attaque mais soir bu doy mo fay am te mala di tali kon loolu nga bayim non mu day gën nga bay non day gën amana ci ci notu aman ñaata yoon lan ci japp ay talib ñaata at la fanda ay at dara xew ñu leen di faylo dara xew ñu japp ben jarba waxuma doom ci fa kala lolé dag problème bo mi am kon nañu transparence nañ japp la ci war ma jëk ñom ñoo ci wara teunku kilifa yu magi teunku na ci ñepp teunku na ci ñepp teunku kilifa yu magi ñëkk ya liñu rayo won moy ndigal ay kurel sax amutan kurel ñu ni samlo sax amutan bu ñepp ñepp nekkane bu musaanu jeen communiquer ñepp ci tek waat yoon ñepp bu teunku ci ndigal ba lool mo waral am bay xal yi ci leneen la ngora nekk way wurtu nekk ci ay jappal bay defal le topal le xolal le ci leneen la ngora nekk ci bu xasiyam wax ñepp ci wara teunku bu ñepp nan def nak bam joge fi ba gaay gaday ba jeex man lool luma jaaxal waye lolou lu wara continuer la lu wara na continuer la waxi keur bi waw la sank bay fall ci leneen lan wara na nek ci leneen wax dig yal buñu demé bay sank bay fall yi xol leen li def leen ni def leen bu ko deful def ko ni problème bu re am nañu xolaat suñu bop amna ño xamné na comme ni mako waxe mom wax dig yal tout suñu yëm ci ndigal muy guddu muy bëgg ñen ci ndigal ñi ngi du baax di jéggul waye kilifa yi ñu dimbalé ñu dimbalé ñu transparent ngir yalla seen seen dëkk bi ñoko wara gëna taxé mu taar ci ñoom la wara commencé tout bi nak lool dong la li mamé tam wax dong la ak ñeeku ñëk li kessa la bu ñëpp transparent ronda lepp jaaroon ñëpp ci tënku lepp jaar yoon parce que ñi tënku dënk ndigal bi bu ko défé ku ne la ñi mëna dem football bi bo démé jannatu ma wa gi côté marté bi jëm bop tal dem ci talindi wa ap tay da nga fa ngom jot ay tonko la fay dajé kenn ni la tassé ci dëkk lu ko indi ñi di def ñe bañ té ñe bañ kenn mënul leen dara wax dëgg yalla bu yagge nak day xawa indi problème ci ñi bigé do ñi tu baax djégul djérëj
1: 33 976 0909 seen jotaay di dëgg ñi waxtane ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gaangi bawo ci ndam daro wadi won xabi 103.5 assalamu alaykum bismillah
8: seen ta seen
1: baaki
8: ngi nuyo baax di ci ya
1: wa ka jere
8: jere ñaanal jam xew di ko siyar ni ngi koy siyar seen muntaxa rek di ko ñaanal ko difa na ko wër yalla sam ko dégal ni ci mom la ko ak njabot gi non lañ tay ñaan la xali fa généralu bay fa té dila ko ñaanal yéw di ko ñaanam auditeur auditeur ñaan nañ bokku ci ñu ñaan da té mbay andi ti nga dem bu amati solo dem bu andi rek am day am solo mais bi amati na solo man day téré yi limay wax rek ndax bo jaaré ci Liverpool ni ci dafa melni téré yi mom li fi bay fall yi defon yeb dafa gëna bay gëna doy war da ndax li tax dafa gëna doy war mbar yaangi fi auto yaangi fi lepp ngi fi nga dem mars okar liñu fa liggé lepp am ci dig nga del ci wat ci téray barki dembu yi sañ moy sarédi balégi ñako yoron ñoko politique bi nak ñuy wax señ bi ñewul kenn nañ dañu leen am dëkk bu gëna jigé dëkk bi
9: ku bëgg pour la ci nga jëme fofu nga dem fofu ndax buma déggé déclaration bay faalé dafa melni loolu lañ wax ngeen dem def fa la ngeen fay def ñëwaat dugg ci biir dëkk bi dugg ci seen kër dugg ci seen nekk li kay yomb nak sama gafar ni nañ ko yërem te délo ci waax ni xé man nak la nga xamanteni yow da nga xamni ni yow mees bi ñuy wax yokku sa karaw bi ñuy wax xéfal bi ñuy wax teug bi ñuy wax leneen ak leneen bi ñuy wax ku la mën ci jur boko defé yow la concert mais man la señ bi téré le señ bi ayama ma doonu talibé dama cey nekk ba bu fi am lo def nak yow la waye man lamay def man la concert mais yow la ngay def yow la concert su fekke ni mi ak mo man ci sante ko la mën ci juro ko man ci doom señ bi xéré na nga bañ fekkelu ne li ma señ bi xéré dama koy def ngeen baye ko rek bëgg ci tanga waka baye ko baye faal ndax ko naani baye faal mom lepp lo xamni jogé na ci khalifa serigne touba cheikh na ci ahmadou bamba khadim mustafa ba ci ci khalifa mam cheikh ibrahima ba seen bakkan bi lañu nek baye wala lañ ndax ñom digal rek mo leen ak ku mu mën ci doon digal rek mo leen ko sama kaat bo déggé ma waxé yow tay rek xamni dama am xol bu metti cheikh rafal dama am xol bu metti metti la wallahi al-asif xol bu metti la
1: 33 976 09 09 ndigal yi ñi faral di joxe ci dëkk bi setlu bi di ne baamu gi day bari lool buñu ko joxe ab diir ngay togaat kilifa gi gennaat yeesalaat ndigal la te daanaka boko xoole ba ca biir ndigal la nga déggoon rek moom lanu baamu waat luy jafe-jafe bi lan moo waral jafe gi xawa doon gàllankoor loolu la muy waxtaane tey ak nu mën a def ba ni ko sëriñ bi bëggee mu ni di amee loolu la moo waxtaanu tey wi 33 976 09 09 33 976 09 09 IKBFM assalaamaaleykum.
10: Waaleykum salaam.
1: Baake ñu ngi siyaar baax.
10: Papa leer.
1: Baake.
10: Baay dem tuuti ci mbam.
1: La ngay topp.
10: Yalla na yalla may jam.
1: Dafa ko ñëpp amin.
10: Dafa la maxé makum l'islam.
1: Dafa ko ñëpp amin.
10: Barké sa liggéey.
1: Dafa ko ñëpp amin.
10: Mu baax rek nga bëgg rek. Waaye man ni ma ko jàngat tey. Nit ñi dëgër bopp rek. Nit ñi daal ñoo dëgër bopp. Ndax booy déglu rajo IKAB. Liñ tere lépp lépp da nga koy dégg. Ba tey ñu ko dégg ñu ne dañoo seen xale moom 18 ans te dawa sa reer. Boo demee gis ko ko. Dañu tere jigéen bi porté xam nga nekkata ba porté jigéen. Boo demee gis ko ko. Maa ngi si rajo bi daal ngay déglu xam ne ñu ngi tere ndànk waaye boo demee ci mbedd yi moom. Benn na ngay xam ne doo ko dox ba tey ku ko def. Dox. Dox ku dox di sëgal di mën koy wàcc ko def. Waaye dee li mën a tere ci rajo bi boo doxee ci mbedd yi rek doo ko da ko gis. Waaye daal liñ dégg jaax na. Xam daal ñu daal ñu dëgër bopp ay wax leen wax rek comme yàlla bindina leen natul la ngeen wax nga xam ne ak bi wax leen wax daal ñu daal ñu wax daal très bien ci rajo bi koy dig dañuy tere xale wam 18 ans daw sa reet dañuy tere courte mbaa bi ci sa sedd tali te ñu rajo nga koy dig waaye boo doxee sa tànk biir Touba loolu dong daal nga dugg ko nga nga sa gré di dox di man ko wàcc kese waaye di ñu tere lépp da nga koy dégg dama daal loolu jaaxal na ma xam nga daal ñu daal ñoo ma ne ko gis man ñu dëgër bopp ñu daal ñoo dëgër bopp ñoo fekkeelu waaye suñ baa ngi seen maa dëgër di yàlla gi ngi lépp moom li ma rek ngay def moom moo ne ci kanam askan ni ngi wax li mooy loram la su ko defee mooy loram bu ko bàyyee mooy njëriñu jàmm ak toll nañu ko yàlla bu noonu yàlla may jàmm jërëjëf.
1: Sëriñ Ndam top Guymbaam 33 976 09 09 IKAB rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaa ngi bawo ci Ndam Daaro Alioune Khabir 103.5 rajo IKAB asalaamaaleykum.
11: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Ñu ngi ziar ba
11: affaire mbaa yaa ngi ci jàmm.
1: Maa ngi sant kay
11: maa ngi lay siyaare siyaare ñëpp rek di nuyu waa kër Sëriñ Moussa ka ñëpp ñu leen nuyu maam Tafseer yow day di nga indi am na solo lool ndax war nañoo bàyyi waar xel ci tere yi nga xam ne koo tere si Abdoulaye Mbacke day ku fekke woon jamono yi nga xam ne bii tereegut lam tere woon nga nekk biir Touba gis li fi xewoon bi mu teree am na ci am na njëriñ gis na ci loo xam ne bii lu sopp léegi nag li tax maanaam nu ñoo moytu tere yi ak diglé yi man lolu xaar dafa melni kon ñun dañoo roy dañ fallu mbacké day doomi cheikhul khadim ta mom dafa waxon né sama juré gi dama koy jaay jëndé ko ak talib jël ñeug gi joxaat ko adiyé serigne touba kon mo talib rek la bëgguna doon mam cheikh ibrahim fall day kéra bam jëd bu lo loma digal mari loma sama bayyi mom dëpp sax xar luñ koy téré par té digëri tim sa bu joggé ma nga ci kon lan mo tax ñu ba ñu mëna ñu wara roy ñaar ñun bu dé daraaje jo mëna am yu ëpp daraaje cheikh mamour fadir ma amuko muy dom muy sepp muy lo xéttu serigne touba daraaje yu ëpp daraaje cheikh mamour fadir mo amuko serigne touba sama baye doyna daraaje bu dé ta cheikh cheikh bu ëpp daraaje mam cheikh rain fall amuko parce que mbolem liñuy def gannaaw mam cheikh rain fall fi ci yoonu mo ci mom lañ ko gis kon ñaar ñu ana lan mo tax mënuñ leena roy ba luñ ñu téré ñu dañoo wara def sa luñ ñu téré dañoo waron sa buñu xeyé di dégg digël bayyi téré yi nga xamni bi duñu ci seen waye lo ci digël nit tat ma soka bañ ko dalé wax ñu yagg sétal manam bañ dalé wax xari ni mu yagg sétal bañ dalé wax leneen ak leneen bari lool te kenn ko xamni tax nga ci nga wara doxé amul a legui ñaar ñu lutax roy leen xara ñu lañ ko xon gëmu ñu ko ñun ño togon ci kanam serigne bi ak serigne bu mëna doona serigne touba taxaw nak ñu tok ci kanamam ne ko loñu diggal ñu def loñu serigne bay wa lan motax ñun xara kon lañu xon gëmu ñu ko dañ ko gëmut dañ ko wax rek genn suñu lami ngeen dugg kon nañu soppé ko moytu téré yi té def ndigal yi xéewal day mom mi ngi départ déggu ndigal tay moy téré man lu mom leer na fekkon ni tay comme niko mudou fam wax manam sunu borom ci ko mo ndiek dig ndiek téré té ñom ñi ñu digël tamit téré wuñ ñu lo xamné di ñoko sos digël luñ ñu lo xamné ñom ñoko sos lepp ci yalla la jott yar sayyidna muhammad ñu ci kon luñu fi digël mba luñu fi téré yalla ko diglé mba yalla ko téré kon ana lan mo tax manam moy ñun ñun li ñu digël muñ ko ba liñ ñi téré muñ ko baye li ñu digël muñ ko def ngir sunu ñeriñ kessela ku ci nek jarignu ku ci nekut lor ñoo ngi jéggul assalamu alaykum wa rahmatullah
1: on gorli xéré de 33 976 0909 sen data bi di li ñuy waxtane ICAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawati ndam 103.5 assalamu alaykum
12: assalamu
1: alaykum salam xéré
12: ñu ngi jéré jéré jéré ñaanal jamm am nga mbir me comme lolu señ Mohamed Sall wax am 100% yalla sax umu era ñepp baye lolu mom ci wu baye bu déné nonu li ci def moy ay loi mo mëna tan ñi ñepp dëkk bi señ bu waxé liñ wara xam moy dëkk bi ñu nekk ñepp ngay mu dëkk bi bari na lolu ay yeneen xéet ak ñeneen ño xaté duñ ay mu ñoñu nak dëgg muñ tax di lu señ bi ñoo yeneen señ bi am ko xaalis mo ngi ñu ci dëkk ñoo ñu nak soyu ci ay ndigal yoy ñoo mi ci wuñu yoy wé man na tank leen dong la moy ay wa dëkk bi daal suñu bëgge lepp jaar yoon dañuy tek lepp ay duwa regal ko ak yoon ni tek ci yoon ak ko ma doon nak am ko mëna yoon yaangal yamal ñepp ci walu yoon ak yoon lool daal moy rek ci way ndigal yoy mo lu am solo la ndax bo téré ñak xari yalla bindé do mara rek ñu ci def ay bindé ki moy bi nga xamné yalla day rek mom bindé rek dafa ñu tek ci yoon ñom bu sa jaddu do yeneen xal bi def moy so téré dañuy bayyi mom mën nañu jaddu way so téré ñu bayyi yeneen xal bi ci def nak fokk mom da ngay jël tek leen ci yoon motax tégalé 100% mom yalla umu ko manam way nak su demé nonu la kay def rek moy moy loi loi ma la da mo meuna tenk min ñi way ya indi gal bi yoy non ak nit nak ñepp ñu nit ñi ay mur rew mu ne ay nit joge na fa ñew ci def ci da am ko moy ay ndigal yoy ñom di gënt lu ñoy rek motax ay loi
1: allo 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di baw ci ndam 103.5. Assalamu alaykum. Bismillah.
13: Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salam.
13: Papa
1: Zena.
13: Bak.
1: Bye. Bye bye.
13: Amine. Yare jefati. Yare jefati. Kol set na di show de. Ah lolou ma met fami wax yi ñu ko wax rek non la. Da dekk bi de la ci dekk Serigne Touba. Serigne Touba bam koy bu mu nekk ci Yalla bi la geeyal. Yalla ak yonent bi dekk ba gi dekkam bi. Le jamu Yalla ak la ko la ko wuti won. Bam ko amé ba xéewal bari ga ñepp ne fi def. Ñu ci xéewal. Ñoo wara sante bu baax sante Serigne Touba lu fi kéré. Kenn ku nekk xat sa tank tu ngay ñu fi am. Am dégam nañ sétti Serigne Touba ñoo fi ne. Zet gu nekk sétti Serigne Touba nga fa. Dégam ñepp maasé ni ñi ko wax mu ni sétti Serigne Touba la ne. Da bu ñu maasé woon nekk jenn boobu lim fi kéré lépp ñu ni du fi am. Yaakaar naa ko ji du am. Te buñ ko teali bi fekkeeri lu nekk si ne teali bi laa ba noppi nañ ne duma ko ñu génne la dëkk bi suñu ko defoon kay waaye ni fekk Serigne Touba la Serigne Touba ne damay tere politique dëkk bi boo dee politique doo ko mën a tere kenn nga war a da nga caa war a ni fekk Serigne Touba la Serigne Touba bi tere bi ci dëkkam bi nga xar ci sa tànk bu ñu maas yi nekk jënd bi ku ek kundub ñu damay politique ñu loolu du fi am defuñu ko di ko tere kenn ku nekk taalibe bu jóg ne dama koy def ñu tere la nga te ñu génne la rek di rek noonu daal buñ ko defoon yaakaar naa ne mbir mi dina wàññi ko noonu lañ di sant bu baax nañ dina def li nga def kenn mun laa fay yal na la yàlla yoon ci Serigne Touba doole ak bàyyi laat moom ak Serigne Cheikh Ahmed ñëpp suñ xool seet na bii ci yow jërëjëf.
1: Sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba seen jotaay bi di li ñuy waxtaanee 103.5. Asalaamaaleykum.
14: Serigne Touba maa dégg xamal maanaam ko liy football wax bàyyil aj ma ci ngoon bu ñu dee ba jël tokkosan pare boo jëlee ci carte yi ba lebal ci bimbu bi ñu jëlee tokkosan pare génn naa ngi leen di maanaam jëm ci kër waaye la ma romb ci groupe yoo xam ne ni maanaam kenn ku ne la ba
1: lu tax mu ñu ko jëfee loolu la ñuy waxtaanee tere kay ñu bëri gis nañ ne moom ñu bëri bëri bàyyiwuñu ko.
14: Waaw bàyyiwuñ ko de dama lay wax. Waaw suñu sol pàndlo ci kër yi jënd ba jaar
1: bi nga xam ne ñu ngi xam ne gis nañ ko ba moo tax mu indi waat thème bii nii nii mais nu ñu mën a ba loolu ñu mën di ko kii loolu la ñuy waxtaanee.
14: loolu nag suñ tam li koy def mooy maanaam sanction.
1: Waaw kay
14: jërëjëf mooy comme ni nga waxoon rek. Boo gisee tubaab
1: bi seen bi bëree ñoo gën a dëgg ñëpp.
14: Bu ko defee képp dëkk dëkk bi léegi dañuy tere yii dama waroon booy dugg ci dëkk bi ak fu mu mën a doon ñu def ay tabla yoo xam dañ koy bind arab bind ko france lii dañuy ko ku ko def
1: maanaam ñu tëgg tëgg lay daal waaye ñu ñu ma ne tere loolu mooy pour ñi xamul tere waaye tere bu daanaka ñu bëri xam nañ ko.
14: Waaye da nga gis ne loolu dañuy xam ne loolu la am na ñoo xam ne maanaam ñu ci dëkk bi nekk ci gan même am na ñoo xam ne ñu ci Touba gi sax tere yi sax bëri wuñ ko mu xel. Parce que sëñ Touba am na ñoo xam ne ñu ngi juddoo ci Touba gii maanaam bu sëñ bi wax di tere sax rajo ba rajo sax duñ ko dégg. Ci sëñu daal ñun bi njëkk bi nekk Dakar 81 boobu allo.
1: Waaw
14: booba maanaam sëñ Abdoulaye fu mu ne asalaamaaleykum kenn ku ne da ngay njëkkanti wu rajo ba.
1: Jërëjëf
14: surtout bu ñu demee ba nga xam ne maanaam léegi nawet bi jug si muy wax ñu dem ci nawet.
1: Jërëjëf ñu sant ko gërëm ko tere moom yaakaar naa ne yiñ ci bàyyi ci bàyyi ñu ci bëri bëri xam nañu ko. Lekkee lu tax baamu gi kay di ñëw ak a ñëwaat loolu mooy waxtaan bi lan lan war a def ba sëriñ bi ni mu ko bëggee ah ñu di ko ni jëfee xëy na comme ñu bëri li ñu wax 100% moom borom bi nu bind sax bu ko mën a lay boppam defu ko waaye ñu fexe daal ba xëy na ni ko sëriñ bi bëggee lu ci bëri doon lay antu. Asalaamaaleykum.
15: Waaw
1: kay jërëjëf.
15: Daanaka kii daal daanaka lépp daal sëñ Pape daanaka mën naa wax ne waa résumé ko li bu ko noonu résumé na ko gisul sëñ Pape. Waaw comme ni ko wax doon maanaam xam nga nit ñi di comme Touba boo gisee man damay wax des fois dama naan même ñi ngi ko dénk nii dama jàpp ne ñii da leen a sax comme benn suuf ma fekk juñ sax ki nga kilifa gi nga ibra muy wax bi wax ci at yi am loo ko laaj daanaka gis nga daanaka da koo moytu. Donc ma jàpp moo tax ma jàpp ne mbir yi maanaam du nga du neex a lijjanti manam comme nim ko waxe manam fi do ni waxe li ni metti metti manam am dem ño xamne manam gay dina manal dara quoi wa mo tax xam nga

0: fara day lo li nga xamé ni dañ ko ayé loolu ñu daye gën ko naka Serigne Abdoulaye waxé ko da wax li am na ñoo xamné ni li ma ayé ni néna ñu ko bayyi ayé képp ko xamé ni am ñoo xamné damaay dem ba mbacké mu ne kon ña nga xamé ni ci digël lañu wéé ñu gën bayyi ci ci yoyé kon ñu di lo ci suu tax ñu xel ñu ci di lo ci war bu baaxa baax ci Serigne bi bëgg ci gën té jaar nga xamé ni ak téram ci gën ko mëss
1: salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ikap, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, kay ñi ngi ziar bax.
2: Waaw, sun top nañ de.
1: Mi sant kay.
2: Waaw. Li ay wax nga deug de, bamtu gi de amna, bamtu gi de amna. Li yalla de dañ ko wax neene bañ ko tare ayer yag na lol di bamtu. Waye nak ak mo ni bab loi moy waxtu am rew, waye ay garde ki wéké police yi nga xaar bo police bi la ko sey beut nga def wala bayfal bi tam bom doxé wala mu xol fé wala mu féké nga dal koy gaw wala sa dem ba jiko ñimé dal ci koom lolo ñakul wala way dama dafé ni sëriñ bi mom dëkk bi ñi fi ay at ay doom wutu ko ay at bo xolé doomi sëriñ bi li ñu topanté wutu sëriñ bi ci xilafa gi day permit fu kër dañ koy dokay mat toppante xéen doomi sëriñ bi xéen doom nekk fi ay yooy itam mooy ku ne ba léegi wante xam nga da ngay dégg ñu ni dañ ko war a bind dañ ko war a xool loolu lépp boo bindee ki nga xam ne xoolul bind yoonam nekku ci bind da lay wan ni la mënoo maa loolu lii ndax am na islaay lii amna fuma daw laqku wala kuma japp du mujj fenn boko defé du mujj fenn lolou day mom bar na ñu xey ci lolou lañu def def ndiko waye bu fekkante loi ak fiñ ko leni ñu bari jënn nañu ci ci bitim be wu démocratique amna ci dëkk yo xamné lañ fa ayé do gis police bu la naan baxo boko defé bañ waxul la kenn ni pé dañ na dina yobul la likat kuko def atti bi moy dal sa kaw mo xam bañ lay doot mo xam bay day ray mo xam biñu fop sa alal mo xam biñu lay tej ay at kenn du ci jël intervention fimni ni kay bo pokante day ñaari ñu ngi def dara tay ji ci def dara ñu mu lo wa ay ko japp kenn ka ray ko fa saxé koko mom allah yawmi dini dutu fa jaar amat moy wat fekkante marché kat kene bañ ko falé ba paré dañ ni ay kep kuñu fekkati nga tek bi sa marchandise loi sangam dina la ci tek da dem ko buñu toge ba gis ñu dik rangal ñu ha ha ñu def ari wa sang kuy fek nga tok ñu la yow ko xam ngay def jugal ba jop ñu la ajaw nga am ñu nga xam nga loi bi mo la fek ci li wek sama fi dang koy ñak kérok loi bi mo la ci fek mu na mané ko lolu mom bu ko ñaan kenn wan taw bu ko defé yaakar na ni bi jar son ku tek sa marchandise bo dikke bako fekkatu bi jar son li ñi ay ci dekk bi tam ni ma ko gisé ni bi melna ni ñukoy ay melna ni ay nit ñoo bayyi ko ci kaw dik naan li ayu la li nangam ak ahdiu man de sama jëm bop bas na yene man du man dongo mom man dama na bokku ma ci man du man dongo mom du ma ci duggal ci kenn ndax fi toni lo ci way man ci wax bo xéne señ bi duggal loxom ci sawar do ko ca fekk bo gisé muy def lo xamné def ko rew l'islam la ko ayata señ bi yeen ñepp l'islam beena bonku tekk señ bi liko l'islam joxagne ne la l'islam joxagne yow bo xéne kenn fi def la yow bu ca bokk rek xana xam mo ni tay yow talib bi tay bu fekkante gis nga ñuy def lo xay waru ko def ci kër gi nga am matu ne fa say tank ket pa dem bay bari bay xol lool bañu ci fa am djul dem séti ñeneen tok japp sa jamm bam xamni li tax nga bayyi fo lool doyna abal man duma man du am ñak fay def jëwun koy sama diko def bo degeete dañi bokku ñak fu la koy def bo xam ni dañ la ko ayé dari li serigne bi ayé li serigne bi ay nga xam ni serigne bi lim ayé lu ne man la ca fekk do ma dama nga fekk do ma dama diko na na xala yo ñak fu la mënu ko passé tax bo degeete bi bu ñen di boy dañ leen def itam yow ya sa ñak fay dana ci dem ful lepp fu lu bax yam lu bax yam nit ko am fulu fulu bax yam mu yam ba wame fulu bamu fulu nak dañ ko yobale ci diwo ko def ma def ko diwo ko def ma def ko ku ñak fulu la koy def waye lu bax kenn ku ne lu bax du bëgg teet ciowli ciowli ñak ku fulu rek tu ñak waye serigne bi peguna xam man na tay man na bolu gëte kep ku lu muy ay nga di ci def tam sa ñak xam rek la ci dugg sun borom lepp lu muy ayé nga di ci kous ñak xam rek ci dugal dañ leen yalla mussal ci ko xamul te ñak xam barna lu muy gundu tor barna ko xam ni ma ngay lefa di yam nit wala muy daw nit nako mënu lo ma dara lepp ñak xam rek dañ leen sa borom yalla golé ci bënt te mussal lu ci ñak xam
1: jërëjëf 33 976 09 09 33 976 09 09 seen jotaay bi di liñuy waxtaane ICAP FM 103.5 assalamualeykum
3: waalaykum
1: alaykum salaam
3: ah cheikh bi
1: mbacke
3: ñi ngi leen di siyaare
1: jërëjëf
3: waye man de lama bëggal kaddu sëriñ bi ñu ni ko ségg ba nga xayante ni lu mu joxal loola mëna lay waye sëriñ bi neena li ñu engagé loola bu ci kanamé tuti mëni nafa doto ci dégg dara loolu day wax da gatcha woon ndax mu su fi am de kaddu sëriñ bi dañ ko mësa na taxawal naka jek lepp lu mu joxal ñëwé loola waye buñu déné nak ba nga xayante ñu bari ñu ko ci roy leg leen gi dégg keneen duggal ci leneen loolu dañu xamu ñu kon lañu déllo té yoon rek ci baax moy gëm yoon yi ciék li fi dugg ak fi jël ndax dëkk bi doom lañu am té ci biir lañu jëm kat ku ci yalla boole ku ne ci nga jëm ndax señtu wa cëru suñu borom la yox ay ci sa mamad yoyu amu fi li am solo moy deugal gi ak deug gi ak deug serigne touba li mo fi am ah wa
1: 33 976 09 09 ICAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walimul khabir 103.5 assalamu alaykum bismillah
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Di ziar di jidal ci nuyo bi ak ziar bi nak sama serigne sama soppe sama wasila sama noyu kay sama lepp ci amu bu dox rahim sahabu
1: kay ziar wax di ko nuyu
4: ko ñaanam yalla sunu borom mu may ko fannu gudd lool sa def
1: amin ak bolam di nitam
4: sunu ko ñaanal rek ñaanam ñu ci difam lepp ñaanal ñu ci yépp la di pap deg na lu bari ci waxtan yi deg na ci ñu bari itam waye limay wax nak nan nako nañ ko deglu xam xam dara jitu wu ci xel gis na ñu deg na ñu bari di interpeller serigne ci nan kumba am nangam ko amul nangam ko ci wuma kenn na sa di moy newuma li ñi wax nañ ko def ñaawuruñ ko def tere mom bu joge ci yalla jaar ci nitu yalla lepp ci bokk yow ni ci wuté ñom moy ñi ko defut ay képp ku ne ci li ñi téré rek té ñi ñi téré na bokk waye liñ nan amna kër señ ju wak wala amna kër nang wala nañu yamalé nit ñi lañ leen def la ñi wax tamasa ñu wax ak ñom ma jita ci samay wax liñ ne questioné wu ma ne ni koy def war nañ ko def wala ni koy def seen keur ñoño war nañ ko def waxuma waye ñom ñi leen tuddu mo tax ma wax waxuma pourtant tout kenn yoni mo itam mu leer. Waaye gis nga ab sëriñ ñoom ñii di wax ni kenn mënu cee wàtt ne wala bokk bariwul ñu ci mën a wàtt ni ab sëriñ jëfandiku loo xam ne jëfandikoo ci kenn. Ci misaal mooy tey da ngay am jafe-jafe wala sa nit am jafe-jafe fekk nga fa ay nit waaye di nga indee sëriñ bi rek maanaam danañ ko jox cir boo xam ne danañ ko wan ne ko lii di nga ñëw moo tax ñi fi nekk te indi wuñ ko mel ni yow loolu ab sëriñ ko mayee benn rek ci limay tudd. Donte nag cere moom as lan da képp ku ci nekk rek bokk nga ci cere mais faaw ñu bàyyi itam wala bokk ni koy wax ñu bàyyi di ne am sëriñ ci nangam gis nga ñi def loolu ñoo gën a néew ci woon ñi waaye dañoo màttali ñëpp le sëriñ si sëriñ si duñ ne sëriñ bi de wala sëriñ bi waaye dañ naan sëriñ ci nangam bu ko defee demee ne sëriñ si projet dafa yaatu am na ñoo xam dañuy xamuñu image Touba te ñu ngi ñu ngi déglu rajo bi dañuy jàpp ni ñii li ñuy wax ñu ëpp ci ne ñuy waxal ca loolu la ñu nekk te gis nga sëriñ Touba ku yàlla rek ay mbiram la ku yàlla may lu mayut li bari la dëkk bi màkke gi dong boo ko demee boo ñëwee Touba da ko gis li nëbbu moo ëpp li feeñ te donte suma sañoon nag li feeñ du feeñ waaye nanu gërëm yàlla te góorgóorlu fexe ba lii feeñ ku néew nëbbu waaye li nëbbu moo ëpp fépp li feeñ mooy li ñu bàyyi moo ëpp li ñuy def foofu la bëgg a waxee donte nag dañoo war a bàyyi lépp sëriñ Touba am ci dëkkam bii keneen amu ko kon bu nu xeeb nit ñi li ñuy góorgóorlu ci cere sëriñ bi bu nu ko xeeb ndax li mu am nii néew nañ ñu ko am dëkk boo xam dañuy boo gudd tànk dëgg mën ngaa dox loo gis loo xam ne waroo coo gis lu yéemu ci yow li ko Cheikh Ahmadou Rafaaya waxee barki démb rek bari na ñoo xam ne balaa ñoo sàng balaa seenu yaram sàngu rek dañuy tëgg ci jàmm bi bari na soxna yoo xam ne balaa seenu yaram sàngu dañu leen tëral ci jàmm loolu nag yàlla mosal na ci Touba ak yeneen ak yeneen ak yeneen xetu ci kare xetu leneen naan yàlla mosal na ci Touba donc yooyu tamit bu gën nit ñi di fàtte wax nga ko léegi ci biir wax yàlla tëriwut dara inna allaha wa kulli shay'in qadir waaye bari na yu muy tere yoo xam ne nit ñaa ngi koy def te moo ne fa yàlla féete ñoo yi de kenn féete wu leen ko te ma nga leen di dundal bu ñu woppee mu faj leen buñ ko ñaanee mu may leen te pourtant ña nga ci ay tereem lu mu dun na da leen di nége wolof nee na yàlla mujjiwu leen da leen di nége ku am ci boo xam ne tamit faawu nit ñi góorgóorlu fexe ba li sañ bi di wax ñu di ko appliquer beneen bi mooy taab si may jeexalee mooy gis nga di digal ak tere lu ma yaa ngi may dégg Pape.
1: Bu baax
4: digal ak tere lu mot a seet la waxuma rek ne ñi koy def seetuñu ko waxuma foofu waaye lu mot a seet la rek ndax dafa am loo xam te ni jërëjëf muy egg ci kaddu gu mag am na ñoom war nga ñu ngi koy digal ginnaaw ñoom ñi ñuy wax ñu topp ko ñoo ko demul asumaal ñu ngi koy tere xanaa ñi ñuy tere la ñuy yab waaye ñi ñu digal na def leen ko di ñu ko nag ñooñu duñ leen wax ñoom ñaar lañ am ñoom donte nag man ko kenn ko war a def loolu te def ndax man fas du ma ko digle du ma ca ne du ma ko santaane waaye ginnaaw nee nañ bu sëñ bi waxee duñ ko baax te sëñ bi li muy wax am na ñu ko toppuloo léegi ñu ko toppuloo ñoom duñ leen laaj ñoom lu tax leen sëñ bi toppuloo toppuñ ko ñu bëgg a laaj nag gi sëñ bi la lu tax bàyyiwuñ mbir mi loolu kenn ku ci nekk ci kër nga génne kenn fanaanu ci mbedd mi wala dëkkoo ci wala juddoowoo ci mbedd mi kon kër yi lañuy njëkk a defar waxoon naa ko ci benn émission mooy la jiitu mooy ndaw ñi dañ leen di jàngal alquran bàyyi leen ñu dem lu alquran mooy jiitu ci diine waaye lettre la bëgg soo ko xamul nag da nga tiim kaamil bi di ko jàng mu tere la loo xamante ni xamoo ni lii ab tere la nga tëj kaamil bi dem wuti loola lana ko nga xam nañu xam lan la yàlla wax ci alquran sunu kenn kàttan gis nga alquran Pape képp ku ci yàlla may as ab dañ ko ba tuuti nga am tawxid lii maa la ko xamal yii nit ñi di def yi yëpp yu ci bari ñàkk a dégg alquran bi ak ñàkk a xam lan la yàlla wax ci alquran mais képp ku ci yàlla may tout as nañ kumpa tant que kenn du la ko fule waaye dañ ngay gis ku ci dara xew dañu ubbi kaamil rararararara ba mu jeex nga tëj ko booy pare ne ci limi tasana la nga jàngoon cee lan la tere xamoo ko da nga ko romb rek jàng maa ngi jégalu nag képp ku jàpp ne war waxuma prété wo waaye nañu bàyyi di attaqué kilifa yi ci nañ sëriñ ci nangam ak ki bu ñuy defee duñ ko wax dara bu kaa defee duñ ko wax dara loolu warul dugg ci bopp nit ñi ñi koy wax warul dugg ci seen bopp parce que ñoom ñi ngi bëgg a sikkal ñi nekk ci tere waaye ñoom it ñi ngi dugg ci beneen mawdu ko beneen sujet boo xam ne bokkut ci ak taalibé bokkut ci nit ku maanu. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Aleykum salaam ñu sant ko gërëm ko Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Elhadji Barra Mbacke moom Serigne Fallou ñu sant ko gërëm ko di siar Serigne Ahmadou Rafa moom Serigne Fallou Serigne Abibou moom Serigne Fallou Serigne Fallou Fall moom Serigne Modaminte moom itam ñu ngi koy siar bu baax a baax di bàyyi xel lool jotaay bi ni ko ñenn ñi di faral di waxee noonu la ko waxee keroog ne wootewuma bàyyi uutewuma ñu ngi koy siar bu baax a baax di ko ñaanal bu yàgg juróomi wér daanaka waxtu jot na xam naa dañuy jël benn mbokkati yëkkati jotaay bi ICAP asalaamaaleykum.
5: Sëñ Pape Madjid Souad ñu ngi siyaari kilifa googu ak a wax lu am solo. Te Quran dañ ko war a dégg Pape wax naa ko ba tey dañ ko war a dégg bu ñu ko déggee mu def wallahi wallahi wax si wax na lu am am solo waaye jàng mokkal wax naa ko man dem day ci sama bopp laa ko nag jàng mokkal yaakaar ne dajale nga lépp fekk commencé ba moo fi am lii lépp ñàkk jàng moo ñu ko yóbbu wax na dégg leer nañ dégg mooy gis nga dafa am. Ku ne fay def ay taalibi yu doon ay mooy man loolu jàpp ma ne loolu am na ñu koy def ñu ngi yeewoo ci dëkk bi seeni bàyyi doon murit ñoom ñu doon leneen parce que murit nag yombut Pape murit man sama bo man de du ma murit man taalibi laa waay bu murit murit na nga xam ne yombut loolu il faut ñu bàyyi ci xel seeni bàyyi murit lan ñoom ñu judd doon leneen ñoo fett lu nekk ci dëkk bi mais ci dëkk bi lañ dëkk bu ñu ko jëm kenn beneen bi mooy loi yi sëriñ bi tënk di ko tere loi tereew ko yu ci wala boobu yu ci ëpp loolu na nga ko bàyyi xel dama dégg ku ne il faut ñu teg ay loi yi yi tënk yu ci bëree bëri loi tereew wala boobu yu ci ëpp kon loolu yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi sant ñëpp di jaajëfal ñëpp jërëngeenjëf.
1: Jërëjëf mbokk yi sant nañ leen gërëm leen loolu ko moom jotaay tey bi Pape Sayar Mbaye nekkoon ci addukaay beeg machine bi 77 619 33 20 mooy sama numéro 77 619 33 20 sujet baa ngi yoon ko bëgg ñu waxtaan ak ko mën ngeen ñu caawoo ñu leen di jaajëfal di leen bàyyi programme yi ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi boo ci Ndaam ñu woote ñëpp sant nañ leen gërëm leen ñu bëggoon a woote mënuñoo dugg ñu ngi leen di jégalu ñu taamoon toog déglu am ñu seen fay jërë ngeen jëf ñu yend ak jàmm.

0: Ndaysan, maa ngi taxé woon ci Mame Thierno digganteem ak si Ahmadou Bamba ci ni mu defal ay rakam. Loolu ba mu ko defalee Mame Thierno nag dem tukki bi muy def fees del ak yàlla ak yonent bi ak alquran ak xéewal yu ma sëkk yu dootul jeex ak àjjana. Wàcc kër rakam di kër Mame Cheikhanta di dem may ko dëkk baag dongo ya. Xoolal loolu mu defala rakam. Signature ni mu foore ak bind ñu maas ni mu foore, mu ne Sëñ Massamba yow daan ne Mame Thierno demal dëkk Daaru Mukhti, ne Cheikhanta Mame Cheikhanta demal dëkk Daaru Salaam, daan ne Mame Sëñ Massamba Mbake kaay ñu bokk penc mi, lu ma am na bokk, lu ma bind yaa koy maas. Xoolal loolu, dem ba jëmm ja nuroog jëmmam ja. Ku defal loolu say rak. Te it nag ku ñuy tudd di ko tudd nag moom doo nga defal loolu yi rakam. Ñeneen ñi keneen sax man dama dul xam koo bokkal baay. Kon Sëñ Touba ni muy defare fépp, ni lay defare ni yépp, ni lay defare lépp. Kon ni mu doone lépp fépp ñu ne fu ne ca la ku ne lu ne ku ne na ca la jële lu ne ku ne jox ku ne dem jariñ sa ku ne te ne koo gone. Te ku ko kone mu def la ku ne. Moo tax gone yi ko kone Sëñ Sall yi def leen ku ne. Kon ku génn ci connaissance boo dañ lay décroché. Da ngay dem ba décroisé te dootoo am croise ba fekk sa sax ay karawaas mañ la ca fekk ngir lu garaaw loo def. Kon gone day diggal mag muy jariñe te muytu àddina mi lore, ndax àdduna loo ko jox dana ko jeexal ci sëg dun te du la ko delloo. Mbaa bu la ko joxee, boo ko joxee sa ngone bu lay delloo bis bu nekk dalay delloo mag. Boo ko joxee sëg wér buy lay delloo dalay delloo wérëdi. Boo ko joxee sëg dund bu lay delloo dalay delloo deete ku deemu bala. Koo xam ne nag boo deemu bala da nga koy bàyyi bala ngaa deete te dem ca ka lay rey. Ndax yàlla ku ko fàttewut, boo faatoo mu fat la, waaye fàtte yàlla boole cay faat waxtu nag boo faatoo fat la du yomb. Kon ñu ubbi téléphone yi waaw 966 33 966 09 09 ci buumu jokko gi ñu boole ko ci waxtaan wi.
1: Kii mooy Saibul Kumala Mohamed El Fadlu
0: Bishimila Bishimila.
2: Assalamualeykum warahmatullah.
0: Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala barakatuhu.
2: Abou Ndiaye
0: Mbake
2: ngori Touba Fall Touba
0: Ramsar ma waaw ba waaw ma xaw ndonga la ngongo kay Touba Fall Ramsar du wax luy lore
2: ñi ñu yoto ciar tay balax
0: yalla yalla nangul ñu yobbi te bal ñepp ak
2: te ñaanal jamm diko ñaanal suñu bop diko ñaanal bolu jiri
0: ko ñun ñepp amin amin
2: ciar ko teer ko Cheikh Moustapha
0: amin
2: diko ñaanal guddu fon ko andal mir
0: amin
2: suñu may ko ñu yalla suñu nuyu nga
0: ci
2: ay daal ñaanal rek werle
0: amin
2: am jëgël yeen ci yeen ligi yalla en Sëñ Touba
0: amin
2: bu ko way jëf ñu ñet té nañ ko mo
0: amin
2: ñiar sëñ ma mor
0: waaw
2: mon sëñ mo tara
0: jambaari fakk tu di jango mo amin
2: waaw diko ñaanal mo wëre wëre suñu bo jëgël yeenem
0: amin
2: way fa yëndi ci koom bu ñu di xata jamm bi jaay rasulullah
0: amin
2: la ñu bay di fu xara ñaanal ko mo ñaanal islam ko xamne guddii beccëk waxtu ñet ci ñu l'islam rek la ko def
0: waaw waaw waaw wallahi wallahi wallahi wallahi
2: soxlu wu la kër gu rafet soxlu wu auto bu rafet soxlu wu bu rafet ñu bëgg nag mooy diini l'islam
0: ca
2: kenn ku nekk xam sa diini kenn ku nekk jaamu yàlla kon ni ko doon waxee léegi ndaxte ku jaamul yàlla it kat bisu ngi ñëw moom dana doy àgg
0: ca
2: daay mënal da fii la koy mënal
0: wallaay wallaay
2: waaye bisu ngi ñëw boo xam ne day
0: ci
2: kenn doo nga fa mën
0: si mun taxaa waxtaan na ceeg
2: mu yàlla suñu borom boobaa nag yàlla njàkk ci ginnaaw Sëñ Touba mi xel mu juwoon ak boromam la génn yàlla dëgg la génn yonente bi salaa sallam da ngi wér
0: lay wax nga dëgg
2: bam ngeureumal yalla bam ngeureumal yonent bi
0: hmm
2: wat ak magal
0: hmm
2: sanci dekk
0: hmm
2: ne ko fek
0: waaw
2: te nek sama ndigal
0: waaw kay waaw te nek ci sama ndigal waaw waaw waaw
2: mo dum ñaan dafa
0: hmm
2: ay ñu baangu sa kay do xana nek fi mom ak def fi man ak ne sa bop nak dafa wuté
0: de wuté lol
2: am ñoo xamne nak dañu nek seen bop rek def nañ ñi fi mom
0: ak ñu ko sori ak ñu ko sori
2: ay nak lolu moy di sax tabit cheikho dara
0: nax sa bop la
2: nax sa bop aw nax sa bop la
0: billahi wallahi
2: kon ni ngeen ñaan dal ci yalla serigne touba dama cheikh sin digel yalla ñu serigne touba
0: ci
2: te na wi nak yi ni ñaan su borom mu ci rutu ñu ba yalla ñu ko murlo
0: amin amin ya rabbal alamin amin
2: yaax bu ñu wut leen di jaay rasulullah
0: amin amin
2: ñu ñaan ci yalla serigne touba lolu jamm ci rew
0: amin
2: ya xone ko am jamm ñako dara
0: dedet
2: jamm rek am
0: wallahi lo am wallahi wax nga deug
2: deug na ko park la wax na suñu doon suñu ko jël fañ fañ
0: fañu jëm wallahi fañu jëm sax jamm fa
2: bo deug ni da wax dañe magal rek dañe ngenté dañe kiyep
0: yépp jamm rek ko waral
2: kon yalla yalla defal du jamm
0: amin amin amin
2: defal ko bolam jëbat
0: amin amin
2: mang sañ sa bop nak de del sañ depp ni gëna depp mu rek
0: ndeysaan
2: ni sax ko digel serigne bi
0: ay ko ci ay buñ ci sax
2: waye di wax na serigne touba la yaaka ku ba ki nek fi
0: waaw
2: di digle
0: hmm
2: dañu digle defo ko
0: hmm
2: mu delo wat digle
0: hmm
2: defo ko bu ko ki demati sun dox ci keti
0: hmm
2: ci digle bu ñuy digle
0: hmm
2: kon dama ni lan lañ
0: ci tay
2: ci ñu ne dana serigne bi su wote
0: hmm
2: dana ni digle
0: hmm
2: le gene lu goy ni ci ep
0: hmm
2: su tere baawu
0: ba baxna
2: ci lu ñe
0: ci bu wër
2: da ngay wax na baari ñun dañu bëgg alcool dañu bëgg alcool
0: lay
2: ma dañu wax ka dañu bëgg alcool
0: oh Seigne Touba mom bu massa diglé
2: ah
0: bakaram lu leen di woowat ci ndigal loola lañuy sax xolal Seigne Moustapha bi mu toge ak legi ñaata yoon la fi indi digal ñaata yoon la fi indi digal te
2: ken
0: xam nu tok
2: ken ken lay mo ci gëna xal la ñu téré mom ñu ken daanaka ñu bari ñu jiwuñu ko ba
0: ah baxna ay ca
2: ñu xal la jégué wuñ ko mom
0: dédé
2: té duñ ko jégué yi nak la ñu téré jégué wuñ ko duñ ko jégué
0: waye da no baye ñett nak bi mu ko waxé ba paré ba mu né ray amatu door amatu wax rek fi seus té wax ji amu ndariñ ndax lo wax duñ ko jëfé ba né ko légui lu neex way def waye ku xélaté ñett yi lu la neex defal sukurat ak bamel ak bispeng ñetti kaddu yoyu wallahi wallahi wallahi wallahi lolu mënu bayel mo gëna tang baye fali mo gëna tang police mo gëna tang gendarmerie
2: ñetti yu bisine dara ñew rewum
0: bu ci na nak dina ñew neena ku xelat lolu motax xelat lo na leen ko te ko xelat nak dina baye limu téré
2: ah baye ko dal moy ndariñ
0: wallahi wallahi
2: limu téré
0: hmm
2: mo ci ndariñ ñal tay suñu ëlëk
0: wallahi wallahi baye
2: def lu ñu diggé moy suñu ñeñ ay gëlë
0: wallahi
2: kon ñala ci Allah Allah ñu ngi téré bu ci ñu ko jëgé ben ben tan jaay do
0: soñu
2: ñu ci am nak ba nga lay waxi top
0: amin
2: ak noor ba ma kepp ko xamé da jaar cheikh mustapha sar mom cheikh bachir sar jamu ci ci wa
0: amin
2: ñu ñala ko ko do walu
0: amin
2: cheikh mbax dal mo yit ni koy jaar
0: wa ba amin
2: ba cheikh kan doom
0: amin
2: tay jëf jamu xewal assalamu alaykum wa rahmatullah
0: jere jëf waxna deug waw ndeysan ñongo ngo bismillah
3: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam sant rek koku sidi
3: c'est toi wallay wote
0: touba fall waw fa ñu sampé yef ye de wa no tuddu
3: talamboj
0: waw dir jeuf bay tala
3: lay xaar baax baax
0: ba ajjan
3: walé diglu dé
0: alhamdoulillah
3: wa jamna solo lol ma sha Allah ta diglu lol
0: ci
3: hmm ci dafa ñëk lu bari bari lo xamni ñi nak yalla nako nit ñi mëna xamé
0: ndeysan
3: ndax baati wolof yoy yu diggal nonu
0: hmm
3: amna solo lol señ bi mom bo ci waxtaan da ngay teunk rek
0: hmm
3: li nga xam amna solo lol señ bu gëna ma ko xaaré
0: ndeysan
3: li wax amna solo lol diggal rek am solo
0: wallahi wallahi ci lañu mëna jari ñoo
3: ndax señ tuba mom
0: hmm
3: bim nekke ndjerem tomb yim dan tombal magni
0: waw
3: daana wax ni diw mu ne ko mbacke mu ne ko yaay tombu bi tombu bi ca kanam moy kër gi nak sa borom digal tombu bi ca ginnaw moy tomb moy kër gi la sa borom téré da ni ko li nga bëgg jërut ñaan sa so jëfé li nga bëgg li la yalla digal
0: waaw
3: day jël li nga bëgg tégal la ko ci kër gi sa kanam ndax nga dox jëm
0: waaw
3: kër gi sa ginnaw neena li nga ragal jërut koy musul
0: waaw
3: so jëfé li la yalla téré mu jël la nga ragal tek ko ci kër gi sa ginnaw ndax fa nga jëm señ bay amni mo digg wax dal ni kon ku yalla jox mbolo mu doy ñu jël ak gontal ak xey lo leen digal kenn du ca moy ne war nga jubal ta baña moy
0: la ilaha illallah
3: ta war nga leen ak bind ñoom ban aw siratal mustaqim ta fexé ban jaamu khadim bu wéré wér te wéy wéy mba lu ko moy yomal xiyam dinañ le wër ni jëgi mbam mba ñun la ak jam ja nga yoron joxe ko tay ngay jema daw te do mana daw mbax mbolo mi mepp nga la gaw neena xawma ci yow lu taxaw jem mu ngacce bu reuy wa lolo da bok ci li nga xamni da ma di jallale
0: ay mangi
3: xam nga comme li nga wax ni señ bi le señ bobu genn legi nim amé solo mo ni señ tam am fu lu tolli mom lim diglé
0: waaw
3: ku bëgg Seigne Touba da nga jaar ci ndigal
0: boko defé rek am li nga bëgg
3: Seigne Baye Jaxata dañé yalla mom man na lu né waye du tax mu def lu né ndax fakk na dëkk fu né waye du ko wutal yoon wu ci jëm tané ak aljana ak topa ci jëm sawara ak moye ci jëm yi ñaari ngir nak fo ci jëm dalal bi soobu ak gërem

0: mer lañu daan moy te mer ko nak way ngir kenn du wal ku nek nak woy di ga ñakay joy di xolé nim loy ñu diko joñu te diko jital di pass lu muy ful ñu diko ñawal na li ka jagg
1: ay way
0: taa gacce yi wër ko mbugal yi wër ko nakkar yi wër ko ñu diko xam
1: set
0: mbokam yi wër ko jambur ya gis ko nawle ya gis ko ñu diko ciawl baxta ya dal ko setan reeto bakkan ba xass ko ndaw mu yërem mu yedd iblis tanan ko iblis yaama te ko ki yaama te muslu iblis diko ton dina ko yeddal sa bop yabil sa turu nopil no bokku dul no bokku yam tay te lu leuf tay te lu mu leuf tay mo te nga xellu topon nga bakkan te def ko sagan ba yaangi ni bon day do seranglu ñu jox ko cangay yu tangé nek day jibal ko
2: ay université Cheikh Ahmadou Bamba
0: yu tang mu daj lu kenn dul daj li mata fek mu ne iblis dim non jappé ko am non te kep dim non iblis dim non te modi sam non kon jappé ko am non te diko fugu da ni kep ko dan moy nak te tubul ak moy li lañu koy fay tubal te far señ ma ngi li jégg lu baax ndax li ma dugg bari na lool
1: way nañu ko jëfé way ay way magña xolal magña na len señ Bamba defon te wax joju tay ji la nak wax joju tay ji la nak heure bi la nak at yi la nak période bi la nak waye ñi ko wara deglu ña nga fetterlu rek nek ci seenu fit di fetal ba dal ci fital bismillah
3: bay dam
1: mbacke koku
3: bay dam jo mbacke
1: ak sa ay bay dam jo way mbacke
3: ñoro ci ay bax
1: ba aljana
3: waji mom lepp bay taara fa rek la ñu wax jepp fa lan
1: ba billahi fi rek
3: bay taara ba waji wax fa rek la ñu lepp
1: rek la ilaha illallah ay waji le lib si mam bay jaxate ken xam lu mu doon kat ay
3: seigne waay bay
1: mbacke
3: am jiw rek am solo
1: dom
3: yalla nga yalla xey ci ñu
1: amin
3: ak ron ka liko fa bayyi tax bo ne foy wuñ ko jub rek tax mo taxaw non ken la lu
1: billahi do de gone gu yeg ak ron jub ga tax
3: yalla yalla cenk ci jub rek
1: waaw garab yu deung yep na gone yeg nañ len
3: wala ron ko liñ ko laal de
1: ak ron
3: kay jere jeuf beno siara rek
1: jere jeuf bay dam
3: wax nga jeena mo tax
1: jere jeuf bay dam fi nga no dabé neex bay dam day dabé ci ndam tañ dabam fa ndam am ndam fa ndam te du damu fi ndam te ku taaj ndam fa ndam mu duwel lako fa ndam cey la ilaha illallah Seigne Touba ay gaay tingene daw ñew ci ay way daw ci len ñew len jariñ yaangi ni ay way fi ngeen nek ak ñi ngeen fa nekkal ak la tax ngeen nek fa da len di lor mbolo mo xamne lu nu bari do fa dig ku digle yalla do fa dig ku digle yonent bi do fa dig ku soñe waxtu do fa dig ku soñe njangum alquran do fa dig ku soñe qasayid do fa dig ku waxet jikko yu rafet lu du sosante ak sosalante werante ak weddente worante ak bañante jappo di jappante bo xamne kenn du xam ku togn ñuy togn di wacce ñuy wax deug bo waxe tay woyu ñu gëm la bo waxe tay walu ñu wedd la top image ak finance ba far ñak nas ci yalla sun borom gaay ci muntaxa mbacke waxna lu ne ay wa ci muntaxa mbacke dis go ci muntaxa mbacke bax ci muntaxa mbacke di bëgg Seigne Touba bismillah Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malikum salam wa rahmatullah
4: beb ndjay
1: ay way sama dom di Seigne Morfam
4: di la siarate
1: ami
4: tay xana sacc sa kaddu gogo rek ba aljana rek
1: waaw ba aljana
4: di ñaanal bayma sayr mbay ak siablat
1: waaw
4: bay Touba Fall Touba Lamsar deg nañ kaddu yam solo yi
1: ndeysa
4: waye Seigne Talla Mbodj momu nak ci Touba Fall
1: waaw
4: mom yalla da dogal ñu dal ko deg bu yag te xawu mi nay kaddo
1: ci bay Talla
4: Mbodj yalla may ko mu bokku ci ñu geejju lol ci

0: dal di mak
1: waaw waaw
0: waye di bind kat nak xamna xamna ñakul mu ngi may deg waye xamna wax yu da naka jeex na waye dal amna talif bu mu fi defoon ci ciéré ak yebu jeun ak goor ñi nga xamanteni da naka lekku ciéb rek lañuy dundé talif do xamanteni dal
1: waaw
0: ndaw ñi ak mag ñi bëgg nañ ko lool xamna ñu ngi koy ñaan mu dakk la altine bi di ñew inshallah bu may ñi
1: dal waaw waaw waaw waaw ma ngi koy ñaan ñu ngi koy ñaan ci barke cheikh ibrahima
0: ko yagg soñé la nak ci talif
1: mu tay day mom tay de mom won na nit ñi mom soñé na mom
0: ko yagg ñaaxay la itam ci talif ndax xam nga rajo serigne cheikh ndigal fall gole damay liggéey lo ñom ci yenn yi ba rajo bay nek touba fall ci jëmi bopam daan na fa def ay jotaay yu am solo ba rajo bi ñew touba yi itam daan na fa def ay jotaay yu am solo ak talibé ñor ko lool nak ndona gi ñor ko lool
1: waaw
0: té yellon na nak seen maas gi joxoñ bi ngeen ñi joxoñ comme nonu mu ko waxe nga xamné baat yi nga xamné yang koy juñju yellon na nu ndaw ñi ñu xam bu baax lan lay wundu waye nak
1: lan lay wundu
0: lan lay wundu juñju bo gis da am lu muy wundu té ñi melni man dañu bari man nañu deglu lool waye ñaare nopp bon bi lañu faral joxe kon nak lañuy yelwaan suñu borom rek gannaaw bañ ko ñaané mu yagalal ñu Serigne Muntaha digalal nuko fi baak dundam di kéman ci kaw suuf ñaan suñu borom mom mi mom suñu xol mom suñu ruu xam li nekk mbolem li nekk suñu xalaat ak suñu yéene nun ñepp kenn ko ci nek mu wërsegalé ñu sawarlo suñu jëm ak suñu cër ci ñu jaamu ko ak ci top ko ndax mu yërëmé ñu dëkk wayam bobu di jannatul firdausi waye lepp lo xamanteni aw safan la yal nañ dimbali ba suñu jëm ak suñu cër man ci tayé ñun ñepp nak
1: amin
0: jamono yi ciol yi bari na jamono yi tam jafé jafé yi bari na waye gannaaw top ndig rek kay li am jariñ man nañ ko xol ci digënté iblis ak suñu mam adama rek iblis ñak ko top ndigal ko yobbi alkande gi mu nek té ko alak ko ne mo la père ndjay ba duggal la ci yalla ñu yalla mussel ci bexer nak ba faawu nak
1: ci amin
0: mussel ci mbollem talibé serigne touba yeb mussel ci mbollem ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam
1: yeb amin amin
0: di yalla suñu borom nak mu sam la defal la fan mu guddu te boole nako
1: amin amin
0: boole def ñu ay muslim haqqan def ñu ay mourid sadiq boole defal ñu dundu yu guddu te bari ndariñ te defal ñu sadaqata jariya
1: amin
0: ñu ngi lay ñaanal bax ngay tay bëggati ci jotaay bi
1: man day kaddu gi mu ci
0: jere jef ngay
1: lu ñu junju lu ne am na lu ñu junju ak und waaw waaw manam nit ñi dañoo wara seet terme yi lay teral ak terme yi lay teddadil ak terme yiñ la téré ak terme yiñ la digël kalaama go xamné dalay jox maqama ak kalaama yo xamné day dindi sa maqama si di lélé nga wax ci mbolo ñu naw la lélé nga wax ci mbolo ñu xéeb la nga wax ba ñu xéeb la nak togn nga kili bind te xéebul di nga wax la nga wax ba ñu xéeb la togn nga kili bind te xéebul yalla bu la xéebon du wax wala khat karamna bani adam kon doom adama war nay xol ay waxam diko setantal diko chamber ba sa bo waxe ñu naw ko gis jëm yalla ji nak kër yépp lu yalla liggéey la te bam koy liggéey wututi ubriya wututi minébar sonu faté wut newut kenn jot lima li jël na xalima jenn da benn yoonin mu wacce aduna dig aljana kon bi mu la wacce aduna dig la aljana dala ca bolé digël lam la digël boko défé am aljana ji te duté nga am aduna ji lam la digël boko defut do am aljana te do am aduna kon yalla mom am lenn lu munuy def lu nuy lo li munu defal rek kanuy jariñ waye nu noy def lu nuy lo ana ñu ci ci la di siar nak Serigne Fallilou Fall bu baax mom Serigne Modou Amin Tafal Khalifa am bi ak Serigne Mustapha Mbar ci talu beug ak yarba teggin nga Serigne Fallou bo fekkep jotaayam da ngay gëna bëgg yalla gëna bëgg yonent bi gëna bëgg Serigne Touba gëna naw mam cheikh ibrahima fall ndax namuy toge ak namuy togal ca togaay ba dana leen ci won no xamne ku ci jaar do jannaxete duñ la janni te man nga am li nga bëgg te ku am li nga bëgg kat da nga defal yalla lim bëgg ndax ku deful yalla lim bëgg li nga bëgg do ko am te lu aduna bëgg ci yow dina ko am lu shaytané bëgg ci yow dina ko am ndax ku yalla protéger wu amo protège lor la du wess yaq la du wess japp la du wess waye jox sa yalla jox yalla sa bop dina tax nga gën say bop ku weddi li rek xolal Seigne Touba tan ak Seigne Touba dong la gis bokam yépp ak ni mu andal ñepp ak xexam yépp nangu mu gën leen keneen ku mu doon sa nangu wo sa mbokk gën la Seigne Touba rek la bokam yépp nangu mu gën leen te da leena gën nak nak ku nanguuti ñu nangu la nga yor jox ke nam kon ñu ngi sant bu baax di sant Seigne Modou Kane gis nañ tay nak taxaway bi ci cabine bi mom dal dafa melni yene la ko doxé tay ak bu yar ak téggine ak comportement nak ak personnalité waaw di ciar bay sayer mbay mi nak tay ma jakkalo ak mom tay di gis ci xarkanam bi mbekté mu sel mu reuy ci doylu ak ngëm dama ko na wax nako yow ngëm ak doylu bu fekkone ni jëmmalu ju yebulu yene bokkof séri ay sayer doylo na liko yalla jox gëm na yalla mi ko jox du xëccu te ku ñew mu xajal la te nak kuy buxante nak do bari place nak ku tok buux la waye kuy def ko ñew mu xajal la nak ku tok may la place allahumma salli ala sayyidina muhammad
2: wa ala alihi wa sahbihi farisu batinun magen musobe la ki moy yite moy wasila fadlun atimun sarifun farisun batinun makke muso bela ki moy yite moy wasila la dem na xewri bawan do ci jeex abadan ko sopp ci akollu ko yel wer la nol de dina
3: da radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations. Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Fii ci Touba Ndam.
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.

0: kudé ci jéri gaay sangé njor ma kulap ci géej mo le di xéen sa mbor ma kudé ci jéri gaay sangé njor ma bamba di géej mu yit yeñu di jën ya ludé ci géej loola du murum tan ya bamba di geej murid yañu di gën ya ludé ci geej loola du murum tan ya murid du gis mu nakira nakira ji waxa bir xam ko doyna ngura murid du gis mu nakira nakira ji waxa bir xam ko doyna ngura njame di mol bi xus ci geej bamba di wane yon wa gaay jalle pomba njame di mol bi xus ci geeji bamba di wane yon wa gaay jalle pomba ndax ku manul ndox te taxaw fa tamba li pakke ñu jalle la fa sayen ba xam len ne gaay seen ru du faato seen yaram turap ñoko yaato xam len ne gaay seen ru xawna la xamna kero seyane hon barsa sen ru yep dajalo ne suk xamna kero seyane hon barsa sen ru yep dajalo ne suk xamna kero bigeni urul ayni beg nañu beg mo xamna donin mayni xamna kero bigeni urul ayni beg nañu beg mo xamna donan mayni kero rijal yawon fa qabru tuba amnañu gan gu teddi jey bis boba kero rijal yawon fa khabru tuba amnañu gan gu teddi jey bis boba kero la bacci jotte madul ijiri jamu bindon gedi ci kaddu ijiri wetal ni islam misum tuba ji ken lu roy roy bur na ci mbaram waji rongoñu islam yol na tayfa tuba juma ji ken ci batin boba o xalbu kaawululu mooma joylo may joy ala sadati ñoom la doylo o xalbu kaawululu mooma joylo may joy ala sadati ñoom la doylo wa fil qasidati shaykhil qadimi o xalbu kaaw ala sadati amwati tabkil aradi alayhim ka samawati akki alayhi wa arju fil bukai khadam rilwan man fi qabo bil alawati way joy lele ma jaar ma samata ya serin ma samba ndake mol bak maw ya joy na ja ma wam sadi fekh bamba khawsu badon la gey katam yonen ba joy na ja ma tam sa sin cheikh ibrafal lamp ba leralon adunya okhra joyna fi sana ja ja ma am sesin cheikh modou ndum be boba tabdu delu si joyna fi sana ja ja ma am sesin cheikh modou ndum be boba tabdu delu si tourna samay rongan ci ama sesin ngir sidi anta mbake ma ngi bis bisi ma joy firan gi ci adam onay sesin serigne ma samba mbake dunya la fasé aduna mbass je fanga sangi mbake bo fi taw bo fi tiad ya manki aduna mbass je xal nga sangi mbake bo fi taw bo fi tiad ya manki yelonte yow nga ba fi sen ma samba nu diko roy to diko xole bamba kude ti roy roy lu serigne bu mag ba di tombu tombam ya ganaw ma samba kude ti roy roy lu serigne bu mag ba di tombu tombam ya ganaw ma samba yelonte yow nga ba fi sen ma samba mudinu war te dinu fotal sambe kude ci wa muridi dagi xoli waxtanu bamba wam da son xeli yelonte yow nga ba fi sen ma samba moda de bar sar xamna wa kharba kude ci war sahar de andan bolo di dem bumbu ak mbor mawulu kude ci war sahar de andan bolo di dem bumbu ak mbor mawulu kude ci war sahar di andak mbolo di won murid yey war ba ak ku ngel yelonte yow nga ba bi sen masamba chefam ba sax joy na kantong ba yelonte yow nga ba bi sen masamba sefam ba sax joyna ko ak kantong ba kudé ci may société ba sefam ba ab khalis ay fasti may marsem ba
1: yalla ci yalla ba ci sefam ba makem bu sobe nek nanti darba
0: bañi rawante bacce te di tour ba te modi entrepreneur metar ba
1: yalla ci yam nga ba ci sefam ma samba moda de versalum ba ag tamba yelonti yow nga ba mi sen ma samba moda de versalum ba ag tamba
0: kudeti war sahar ba fajr bel di war murid yey war ba ag kungel yelonti yow nga ba mi sen ma samba
1: wa sañu xor dan nañ koy ay damba kudeti fa khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaaj
0: kudeti fab khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaaj
1: yelonte yo nga ba wi sen ma samba joay ju bel joy na mo bayam ba yelonte yo nga ba wi sen ma samba
0: jumaay ju bel joy na mo bayam ba moko fi de ti boole ti kala di roy serigne touba du khili khala moko fi de ti boole ti kala di roy serigne touba du khini khala
1: yelonte yow nga ba wi sen ma samba jumaay touba joyna mo baraba
0: gude ti janguluy khasaay touba gude ba ceuk di wor barab bo boba gude ti janguluy khasaay touba gude ba ceuk di wor barab bo boba
1: gude ti janguluy khasaay touba
0: gude ba ceuk di wor barab bo boba
1: yelonte yow nga ba bi sen ma samba sen mustafa joy na ko ngir bayam ba temeri kamil ya bi tagrom ya bacc ko da taxaw sol yereem ya mo ja ko kay jite ti fil muharram ci nitu fan di jog di rom bi derami
0: yelonte yalla ba bi sen ma samba wetan na wa ngal ko kamil ba kuje ti lim jukal di may kamil ba bi sab tabaski tedu yak yanam ba
1: yelonte yow nga ba bi sen ma samba
0: wetal na wa touba ajab taram ba
1: yelonte yalla nga ba bi sen ma samba
0: yelonte yow nga ba bi sen ma samba
1: wetal na wa touba ajab taram ba
0: kudeti may dafi yow sa go fi dati di sang way de ci aynu rahmati
1: kudeti may dai fi yow sa go fi dati di sang way de ci aynu rahmati
0: yelonte yow nga ba bi sen ma samba
1: wetal na mam cerno magam di bayam kude ti dem mam cerno mak ak bayam diko siare am jottey wayam
0: kude ti def mam cerno mak ak bayam
1: diko siare am jottey wayam
0: yelonte yalla ba bi sen ma samba
1: muri ci ndar da nañ ko bil pomba
0: yelonte yalla ba bi sen ma samba
1: muri ci ndar da nañ ko bil pomba
0: kude ti magal ndar di wolu ngay ni
1: ak tayra tamadu sayfi dari
0: yelonte yow nga ba bi sen ma samba
1: dakaru lañ ko portale alarba kior la bacci mbacci rombu marché castor ñu nuru wer tuba bena commerce mourid yana ko mbatte balay sa ci jaan yana ko labbay ka njol ma jey sa hajur ak limam na marhaba ahlan wa sahlan saykhana ma samba
0: kude ci melni jant fi dakaru quartier yep waqt ci jani waru
1: yelonte yow nga ba bi sen ma samba
0: tubab ya danañ wax ni ro nak bamba
1: kude ci fab ci bank bi ay junni
0: di dimbele wayla ji te do len janni
1: yelonte yalla ba bi sen ma samba
0: wetal na ibrahim lo santa.

0: way joyle len ma cyan ma santon daru daru karim la ñeekam fi daru leppam da go dugal ci sayxi bamba daw bero musla jitu bamba leppam da go dugal ci sayxi bamba daw bero musla jitu bamba domam yaa satam ye xey nañ dajalo di maggal bes bam juddo satam ye dan koy maggal waju ko maggal da nga raw sama asga mba nga yama kuy joge fi ba makka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barke serigne mohammed lamine bara mbake mom serigne mahmoudan serigne sidil mukhtar yalna fi yag lol te wer serigne abdul bahi mbake mom serigne masamba yalna fi yag te wer ak njabotou serigne masamba gep serigne cheikh mbake mom serigne mahmoudan yalna fi yag te wer ak njabotou serigne masamba gep ak njabotou serigne touba gep barke borom touba
1: radio universite cheikh ahmadou bamba fi ci touba ndam
2: Sharin bi nongu de ti ñaan faqir da fay nango dagan nangol lu lepp lu la ñaan ndax yalla natal qarn bi nongu dagan ci mustafa mi nek marwata ak safa aga qi amnil mustafa mi yalla jebal qarn bi ak aq mbolem ay rakam ak aq sen baay ñu am ak aq si akhi bamba sharakhnu natal kharn bi mbale murid ya pangitu dire ci bakari ne job baluna bay bay dun go sharakhnu natal kharn bi mbakana lay bami bab tazan jaba tawagilat ni def ma antal pare may laputo kharn bi aw ma maqamam di lawo waye muridi ñoma wo na tawatal te bunu wo shawla mi ñay wo xarnu bi tay ji ma wax bana taret ngir ya ma def antel paret ya babi qam qam ne yeret ci sama xel ci xarnu bi kebul ma tangam lu ci ñaan ngir le ma bon tay ku kañaan muridi yeppala ko ñaan ngir ba nga dekkal xarnu bi joy parental lanu joy shon fabu len ne woy kun yafal bande be koy mu delu natal xarnu bi gisunu yaay te no anguram ku ñak yaay de namp maam bural te bonu ngara dam rogu ni mbolem xarnu bi fabal sa domi yep bot ñoom ñi bot seenu njobot ku mun tabat nga jox ko mbo ndax yalla natal xern bi tafam muridi sutural motili jakka ji ñu naal fo tole dole sen alal ndax yalla natal xern bi ndax yalla amdi mustafa tabakh jumaa mustafa bam tole marwata ak saba ndax yalla natal xern bi mbolal murid yeppangi joy ngir luñu bay mu daldi goy basiyani adiyangi boy sarakhnu natal kharnu bi jamono jangi xiba xif lu togg bargine ka fuf cheikh bambaneel ganni minde mu dialu natal kharnu bi xif taxna ñen mag ñoy xif taxna gosnaaw di joy xif taxna yan toli boy serign bi giyadul kharnu bi taxna ñi daan joxe ngi laaj ñu japp seen sadiqaaj ken diat da fenn ba waj serigne bi giyadul kharn bi d'accord be taxna xol yi tit bakar bi taxna cer yi tot ñak gi taxna keri wet serigne bi giyadul kharn bi chedem gi taxna ñepp joy nawedi sax dootu ñu toy leg leg mo war ba toli goy serigne bi giyadul kharn bi xamna ne yaanu daan tawal daanu bayal daanu rojal daanu rojal fessal nga saqi kharn bi yerma deenu da defal lu xel dajul daanu fabal daanu tibel daanu leer regal nga mbolem xarnu bi se yerma deenu da asanal jigen ñu yaanu da amal te ñeppayam kena matul serign bi giyadul xarnu bi ñi jana sax sagi kuna ñi jana gabrak kuna ñi jana gaay dagi kuna ngir ñak gi jaxar mi be ar moona ndax muy tane daaw muy gëna fa delu gannaaw bala bi ay jardinaaw ay mbacke gi azul kharnubi woyinu na woyinu ko torox yalwaan amo kula sarax garab daano xob yalla bambay ndanjaama kharnubi garab gu mag bu ne jirim garab yi ndaw yi di jirim meñan ma say mbir maalam li rek dal wa kharnubi ala wa akbaru shaman jamana mo mana saban xewri def da wala ngaan ci dabi mbolem kharnubi libe sikke ak safaran landa dio moy wala ngaan ni xali koppi dina am watay korne kharnubi astaghfirullah alazim tumna landa de bi kom tamul ne xon borom ngir bile wute kharnubi xewal gi def da wal wali bawon ci nun di kel kale motax ma jog ji pel peli sharing bi geedu kharnubi xewal gi def da wala ngaan wax sen nga wute nga ak sayan xam ko rak tund ak sayan sam no xam andal kharnubi wacc nga yaw nak lo ama sawa def nga ko jox ko mata jox dawo nu nax dawo nu nyaax sha don nga mbolem kharnubi gantax gu ndaw gi weddatut mag nga yar ken wudatul motax mana ala suqatal njambali won ci kharnubi njambali moy gaay ñewon dawe ci xewali fi won tay ñi def ñi baawon ngir ñak gi ci kharnubi ak ñaka bon ci waaju baax day taskaram xolam bi jaax dal ci abu tenge añalaax jaaxal na mbolem kharnubi leg leg nga ci am murid muy taxawane murid wala mu xacc def tarit ndaw jombe gaay kharnubi anda commerce ay jaay ñi waja seri baxay te xamne yaadun sunu baay mati nga na atal kharnubi ñi le nga xacc def chef ñi def dak ngir bañalu of ñi daw baraw beene def mati nga na atal kharnubi yaw lañu yaakar nak abada ngir yaanu tagale ak bi da tuum nañu mbole nda bakkar ji ka ci kharnubi yaram nu tay yaru nañu dootunu fo xaminanu dootu nalaw yaw nañu sharxna atal kharnubi suñu joxaan nak lañu yoron dootunu def nañu defaan xana ay goone yar nañu ku yedi laajal kharnubi yaram lu nañu tarax lu nañu juay nañu ren sharaxtu nañu jiebu nañu soppi ku nañu sarahnu na atal kharnubi nun tuxunan suñu kari bay gada adelo suñu bay tuba adikar bamba adi ay serigne bi geedul kharnubi muridi sal nañu ren ngir xamna ya len amaan ya len joxam lañ yoron yobbu nga bo di kharnubi ki yaani rek nañu tay xamna ne baydu suru boy ya amana mañ lu ko doy mati nga naatal kharnubi baal baal jolof jolof mbolam pal ak naar ak warof kedul ko ami yeb serigne bi geedul kharnubi ko xamne daana ami jaag daami angara ke yu ami an ma am den mu jeek serigne bi geedul kharnubi ko ma sa am yaari wata soxla wara ñaari mata kemun ta am jago mata serigne bi geedul kharnubi ko xamne daana mi taax tey mi ngeegi ne ba baax bu gëna feex bam na ca faax serigne bi geedul kharnubi kër yaangi weet bana jundum lan yeen yoroon dabi korong ñu dooni bu dabi koyang serigne bi geedul kharnubi tuba abi sax pert nañu ngi yeen gamoon pel nañu yaawoti fay nañu yalla ñe yee ci kharnubi naar yaangi yal na yaar yaangi yal waana ka xaar tuba abi sax pert nañu ngeen gamoon pel nañu yaawoti fay nañu yalla ñe yee ci kharnubi ñu tukki won far nañu lang fanyu leen falan aduna ya kanoo welen serigne bi geedul kharnubi naar yaang yalwaan ak haar cheikh buñ xamone delu fa jaar ken dalatu lo joxe naar way mbacke geedul kharnubi way mbacke yu xunan bade wala no so e xenu de melne ku ram ko de yaatil wa kharnubi yow yaay dene muhammadu tiar nga sharab amidu tiar nga booti ahmado man nga defar wa kharnubi man nga defar bitte kibir defar nga ba do lo kebur yaadini alal baag di ber chak muridi kharnubi man nga kanam man sa ganaw lo xam di yalla amuna waw lo wax fa di wañu na waw wax len ñu naatal xernu bi chambir abatna adaram na xernu be pam ngaram ti am daram joku gam nga ma ñeriñ wa xernu bi male bu gaay le xamul waju xamu des koy xamal subhana ya kamatkum al ya ne xawan wa xernu bi nan far wañu ko tag da am ngir mu onu may le jombi ma am bo ade muy daw dir am ak cyanta ar wa xernu bi bamba mune islam isal ya gi gior wa senegal gebula jalle gen ngaal seydou zotor xernu bi cheikh bamba ya ding bambulan ku soobu dootu ñaane naan ko mane de di mbane ten sey ka samandal xernu bi ku soobu gennaari deram be koor bi dootu dem karam kono joram kaasum garam ju xii du mar ci xernu bi geju ikam giim da adatam bana ko secc mo ñoyom musiya bu ko anandal ko xam tokkan bi doyna xernu bi lum loona foreewe yoon ram loona kange mi won daane bari bi neewon amul niro ji xernu bi sharab andaari xam xama musese kyanatal wujem ayam go sool na ñi wujem amul ji xernu bi fekkon nga dabine xareet mu soppile nak watay sareet du len ganeel bañ na sareet waccena mo gu xernu bi talib la mali be azda ta khalimam du jum du jax ta am kalam du gag du naaf du fatale ci xarnu bi de du su do ngay de tam du se jalaaje ci danam muy geegel waandi janam te mustafer ci xarnu bi mamba di geej ngo tabbi geej de ko ba geegene ko ngi mu di ci yare bane geej ni bi tool xarnu bi lu baax lu baax ba weso baax way serign be jall baax baax ngeen bi xoti baax baaxal gaay xernu bi waaj la sopp dalli baax waaj la weddi dootu baax waajo gërëm mu gandi baax waayo ko warna xernu bi waayam dingit gaari ci laax dootu li mboox sagar di daax loxoom du daar da ci baax ku weddi laajil xernu bi ku weddi lii damal lagan isaadi mbar mu manu gan yaaram la wuuta naag sagan bàmbaa ko ñaag ci xernu bi nga ne li daam yi gana tuur xel munu ko takk di root mbaa xalimaake daay ko lottal na mboolem xarnu bi xar baaxu raw na kuy xiyaas lu xel dajul dee zukaraas fugraas raw na góoru faas chakkaa ñi teewi xarnu yi moo jaraway baña selaw guddeeg bëccëeg baña nelaw baraw ña daa wayel caraw ngi limi def ci xarnu bi cheikh bamba yaa bari njariñ fariñ nga uute nga ak kariñ sëriñ si yaay siyen sëriñ yaa ma leeral xarnu bi seen si ñoo doon fatafoor sondeel li mel limiyeer jant la moom faw xana weer leeram gi dar na xarnu bi cheikh bamba yaa di mandwaar waajo tabbi dootu réer yaa jënd say gaaya di weer leeri gëndu ci xarnu bi num sooba nan la jàlleenu waay mbàkke bul di am bàyyinu yomal qiyaam yobbaal ne tiob mbooleem xarnu bi cheikh bamba yaa ngeen ji kenu sa jën yi doy nañu donoo soo doon fetal li ak kanu say bala mokkal xarnu bi bileehi wéeru nan ci yow mooy nan ci yow lu mën a xew ngir urwatul usxaadu sew deesu ko dog ci xarnu bi cheikh bamba yaay ngeen ji wurus foo génn xanjar dal di rus gor su la waaji dootu rus doy nga takkaayal xarnu bi def nan la ngay sunu takkaay di sun bitim di la jaay yaa gani baay gani na jaay yaa gan xari di xarnu bi cheikh bamba yaa di li bi door lambour di wutinaa ki coor sëriñ soobuñ sa mboor ne ko ñu naatal xarnu bi cheikh bamba yaanu mat boroom fekkoo ci adina moroom tooñoo boroom tooñoo moroom tinu tooñi xarnu bi bur yàlla jox na lay midaay diiwaan yi xam nañu sawaay waajo gërëm këram du daay yaay kerkeraanum xarnu bi cheikh bamba yaadib kerkeraan ku jëm ci yàlla na la ñaan soo doon tur di alquran yaa boole boo di xarnu bi def nan la geeg bu dee fi yeeg te def la mbar mu dee fi deeg keleñ mi um nga bari jeeg sabul ci mboolem xarnu bi yàlla ala jiital ca qadim tudde l ahmadul qadim jiitu na aadama ki doom jiitu na mboolem xarnu be yow ma aja baabi bale tubaabi juuyo wala la bamba not ñu naa ale nota ala gaay xarnu bi sharob de goom la leen na naat ca doqi yooñi sanaat ñëppy nu tàllibaat kenn yënguwul ci xarnu bi mu jàll toog ca gàngu naay buur yàlla ran koy midaay diiwaan bi jox ko seeni gaay kerag la aarte xarnu bi bila bambaadim kelang moo jàpp seytaane welang batar ko rend ca gabong ni biso ko xarnu bi khataltu fil bairu layin kab kabonat bun amin malamin wala min mu ko waxon wa xarnu bi yonenti de ahlu badar ñu ada ko karke gor shaytan er me lisar labi de ci xarnu bi gabon ñoo xamna ñi bi am galwaño xamna ñi bi am lambarna sharani bi am sharasi orna xarnu bi karak labi na waw marabu bi buren ci gaaw leeram gi sarna azamaaw sarna joji xornu bi tuba amina ko nan maro soldarsina an kabun maro labina akabun waro ñibili lif nga xornu bi te gaay nga azamaaw ber yep bu ala nañ na waw goray dayna saganaaw ndiom nga lambi xornu be karanga yaanu ko xamal maqama yaanu ko amal karanga yaanu ko defal ya sutra al wa xornu bi ala karak jaama gorak ke dok serign buura ke dak bakka ki jaambur ñepp jaak jaarama daam ci xarnu bi li nit ku ñu la nit ku wex digandi askan jeex fu nek daam gamna wam seex bu mana yar wa xarnu bi binde bi yaal fali bor ko ma xey taal babor di xel yaa taaji for fajon nga aaji xarnu bi so daan si wanene nerem bi ilaan warena ñepp di sante kay garam ngir ya debar seen xarnu bi ko merci na la merci ñoom fal yaanguna mo ji doom wala fi ne amo amaram ya adambe tagi xarnu bi ken dootu dox kem ni nga dox ken dootu wax kem ni nga wax ken dootu jox kem ni nga jox dara lewon nga xarnu bi lima amu sahran e kamal kerem bi bambale nizam gignana moy abori jaal xoddi an ci xarnu bi mbolo mi qawseeyan ya soob ngari ni aon wa man nga ruñ yaron dakal ngey bi du xornu bi qadiru yaasal ngey bi ram tiyan yaasal ngey bi ram zazali yaasal ngey bi ram kunti jox la xornu bi lotal nga ñoñ zariatu samal nga ñoñ aqiqatu ce ngeen mi moy tariqatu mo gëna jup ci xornu bi waram ku rushada aji ak gaangi da am ziaré ji ya tax ñu da ziaré ji serigne jiwan ci xornu bi wa man nga na ayé ki waraw xalaan nga yoonu tazawu serigne bi até ñu zoro jalle nga len ci xarnu bi roy ci bi xoddi nga won ki ma alab daali nga won ki daala taadi nga won ak nu jabaawi xarnu bi xoddi yow lañ daan fego nat ye goor nga daan tego la siax yow lañ sago bay laaji daaye xarnu bi naar ya nga am idaaye tay ki jaan laaji daaye tay te musu ñoo wesu bu reey yow lañ roy ci xarnu bi cheikh bamba yaadi am nawet cheikh bi nga toy nga jep wet bay nga mu ñor goom nga fa man nga adnal wa xarnu bi dundal no ande sax njabot wadu neena wak boot te sutal no may no boot neen amien xarnu bi yaay fek way njolanda ay nga ful ko boole ko ki gaay na doomi ma am seyna bu njaay lampi bi won ci xarnu bi mur yaar seen garam seen jima seen xoram bañ la jul ni ne xaram fajal na aji xarnu bi cheikh bamba yaadi eng ndior seri jino don jawli beer waagi na mu falo bo salem gi neex na xarnu bi wazabi khona shabi khon ya allah boram kun fa ya kon ay waay gaay je kon yoy bo bo di xarnu bi ñaraf le won wad na len ñeer bi le won sed na len roye gamon wa man na len bañu mata al xarnu bi ñaka bagon sheexan na len ñaka bañon suxan na len ñaka di won neexan na len bañdel ci and xarnu bi cheikh bamba yaay gay nak ñalo ak ndama soobul sambor so do no yeddi weru koor mbaweru gamo xornu bi fadal nu amay di daan notal noni buñu daan jaggi lumbeer yi buñu daan te def lumbeer ci xornu bi cheikh bamba ya matu sheriñ ya khotibir te akarañu ane wi ya raw mare sey gala jalle xornu bi shopinu ay wago ki gal te ab sa marchandisum al te yob goru senegal def nu masin ci xornu bi cheikh bamba ya matu sherif makeng bu soobe do do so sen xoli wat na rek garib mam jaratim na xarnu bi ci gel nga wa mbake babal mbake kajor ya len bewal tenku babal ya len defal bi tax ñi siiw ci xarnu bi mbake di mbak mbake xawar ak mbake bari kar sayar sa ñank bamba alen defal dañuy defal wa xarnu bi askanu kar mama aram ya tax wa ñu gërem mu ber karam ami deram dagu rusu ci xarnu bi daru zaman daru minan dari abi kul zaman yaran joxal lan yaran ko wedd la jal xarnu bi ya tax ñu doone capital nuro ñu fakatal am nañu barke am malal ñu gaddu mbolem xarnu bi shadari lopita an ku rag war na lay dagan ku ñew nga jox garam na docteur bi ya ba xarnu bi ragi xol ak ragi yaram yi ak ragal joxe ngeerum jaragi war nañ la geerum ngir ya wiral seen xarnu mi fekkon ngeer yemi defindol fekkon nga ñepp defi gol ya tax baye ni na li bol yafal nga mbolem xarnu bi fekkon nge ñi defi la fa ñi daan far bané falé ñu ko ñaan jabar mo bañ ñi melna man ci xarnu bi ya dik jang ñafi demone jangati bi yefi dangon yekati ne su iphone bañ mana o mat xarnu bi amal nga gaay amul won xamal nga gaay xamul won feyal nga bari nabbu won dakal nga roy xarnu bi saway di ñewaay kenen saway du xal ci jëm fenen desu la xam digam kenen sa dina do en xarnu bi taxon nga ruy dajalo tewote on koy falo islam nga mu amé xarnu bi xal nga ngeen mi bamu wex ko jaawon mu dina sheikh ke musla jadda ka jeex bu yow mbolem xarnu bi dekkal nga julli juru omba ci ado yaangi jappé wom te fetelo ban amigo yaawan dina xarnu bi sunnati ya ko dekkala tarbiya ko esalat ta alquran ya ko fulat ya bindilo won xarnu bi fekkon goni wanya kator di takki ndombay takki cior ya sambi dara fali bor tasare dara xarnu bi soppi jigeni muslimat ni do gorne musinaat reki takay seni baat di mu daddu xarnu bi ya tax bani selali jaf ya tax nu tekki nun walaf ya tax bani waydi walif xamal nga gaay xarnu bi jirimi ya di seni yaay baay yaay seni baay miskin yaay sen jaay yaay weru ay xarnu bi ku joy fi yow nga nopilo ku xif yow nga reglo ko mar fi yow nga mandilo mandal nga goru xarnu bi bilahi amat la nga don no sedu teggi cer bu don waccal damul lagul tetende om nga lambi xarnu bi mbolem sahabat rasul akbari da tag rasul mel nga na bay nga seni tol bayale tol xarnu be kaab da tag rasul bu sheru da tag rasul asan da tag rasul chamangal en ci xarnu bi ya raw nya da janog rasul ngir ya legey ba musul ba def khalifat rasul kawe nga mbolem xarnu bi yol wi nga aw baram bindef ba def doni ganni mindef mune so ko xamal mindef jom na mbolem xarnu bi digeunte mulki ak malakot basar ke pi ay jabarot ken mustabole seen bot lut bamba baje xarnu bi aras lan gise ak borom kursi li qami salam diwan da fale metel di volle zebi xarnu bi mo am lañu may nurul jalal dal ko maynul jamal bu bole ko seenu kamal leere mi dar na xarnu bi galer kele jeñe ci beel giyel ci lay ñodé ngeneel kamal galay fale metel xiyal na mbolem xarnu bi yalla dara sukkandiko yonel la daan jotiliko jibril da di mandiko ba jotti bo di xarnu bi tiereele wetiliko durus galay moyandiko pexe yono da jago batana noni xarnu bi talif da jefaniko ma fole daan gagandiko e kam da daan sugandiko mo nandalon wa xarnu bi tawhid dara qamal jam e ka ali qaisubam riwale qen kam du jeew du janni xarnu bi fam tollu nak day tegg rasul du war waté dami rasul du def deram ki ta rasul moy genn gor ci xarnu bi dem jakamo ka taxano julne fi rak beugé añ makka man na ke ngey fadilu añ na xarnu bi ndol makka dalay sigiré soko tudé mu dalire di ñaané daaw ñu soré jikko mi war na xarnu bi fam na ci xeylen bi ya ju kay raw yoy lawliya mo araw qiyalat bi ya danam amul ci xarnu bi dadam gu mat gi mu shago agam gure gamu jago ak mu ngire gamu sawo mu sa tawat ci xarnu bi na toomere yam da tego te tew ko andak sago kami bu di fego te du ko fek ci xarnu bi dunya da ko non ganaw mustafa ali yamulaw jiblu ci yalla ne jana wakilu da du xarnu bagul galen bagul miday bagul abtiba di jay jayantena ak yalla salaay gañena mbolem xornu bi bagul fasak naga galem bagul xarak beeki do am bagul ta am saqi njurom du jaay du jëndal xornu bi bagul am junni rong bagul dox di yori bong mo am sa dox balem gabong delu ci bi ci xornu bi deureum du yak ab deureum wurus du tam mu rasbatam nawul deureum xebul param mo gëna wuté xornu bi deureum xamé ko xandeer dina xamé ko ganaar kuy war bamba doyna war ca yalla bajjem xarnu bi binde fi yep ayam fi mom ahli yep ayam fi mom bagul bañul du xeyab di yem mo gëna wuti xarnu bi bawal bawal akop ajor samaki baado lo kibur gula ñu joxale jemur te ne ngi def yi xarnu bi mbacke gënal fam gu yar ko ni mbacke tarbikar kën du kam ay seri gu yar xamul ko bon ci xarnu bi tabax gënal fam bi bar anga gëm shabar bari gënon patar kon du fa jox ci xarnu bi wala gënal fam mi nar ganar gënon mbayar kon tax ngir bel du fa jaar ba def juma ci xarnu bi wata gënon sagar mbani gënon dakar rusule elwan ak xaar ba yalla jox ko xarnu mi magat gënon sigar ndaw gënon kibar ñaccar gënon gum ba gutar du jox tumam ba xarnu bi bamba ay borom kun fa yakon modon ahmadu lamin modda amul xajje kisen mo yerma ndey wa xarnu bi batin la dafa abdinu jor du mend ba di ka dor mbolam jigeena ma go defal na len ci xarnu bi tarbiya la yar he gonen tarqiya mang ñaneen fa mom tasfiya bari de fi bañ mana wa man xarnu bi dirale qamal gonen inaya modi e jiko wilay defal borom ciobel gu am ci xarnu bi ciobel gi moma ko qamal qam qam bi rawna sama xel liaram ge beena sama xol baanti gaay xarnu bi mu atak bo dotuma salaw ciobel gi teena ma nelaw magi wonde na gelaw dotuma tok ci xarnu bi liaram bi dal may tek tekan sa xel lemba paraxan manan ba mandi ciorakan di busu gaay xarnu bi cheikh bamba yaadi ndaxama yaari sin imam yalla te ko sun amam yawlon doylo baba sam ramul num bolem xarnu bi serign siwal dañu texam ñe yanne ñeex ba xeram cheikh bamba mo sabon xorom chavale mbolem xarnu bi ku len fa bor nak teki balas jël bamba teke be balas kon ay mo seeni balas mbacke du maagu xarnu bi xaw si moy seeni liman mo samu antek alquran addition bi re ñaan moko xamal wa aqan.

yaay mbambu la am tam no xali ci xali ñeppal mo sable jey ba saanu foota foota bu ne taaje naalu yaay jey bi am na tanku to ba tan ya kan nga wa yeey yu bayo fu jore may kan nga baye baye ndande dibandini ngiyana sokla lañoo ya don sokna danan ngum galam bi doomi sokna ngiyani sokla lañ ya don sokna danan ngum galam bi doomi sokna mo dag jini seri doon na nangu bure ragase yow sa doom ne fi mo dag jigen yebse.

tamu de la gaday sayduna ali mom ñol makka la dal di roy bate la gawa makka modi donay sayduna ali ñak na mel xam na ni moy wali ngir jagram la ne baret bala ma ni wangi yebulu di xawma tay tay te boba mamam ya fawon ca bawon dañ da falo ko soli forile ko ba ca momat la bekk cheikh mormane nasru ga jebal ko min rahman toglana serigne bayen mormane yowmal khiyam baramu la baylane nasiduna li mel ci musawa la bëgg mel ci wala yaamam sama nasiduna li fawxa lansar la bëgg fawxa wa bawal di len war serigne mamar mane ko tontu boba anta safiyum khadan suboba yawmal qiyamati serigne ali yo yaay ram lambay fawxa ngay wali ngir man serigne mor mane dem na makka dem misra dem tayba tarom mu bakke ngir boba ma cheikh sidi el mokhtari moy serignam te moy sa tu mokhtari ca yo ya la cheikh mamar mane nasru ga jebal bamba na ko waane muna ko dem na makka dem na ganari gisuma sam kem yaay donay mokhtari antal khalifatu rasulullah demna la ngay kuntu tay billahi cheikh bamba nan ko may donay rasul ci saw jant may borom sa ñu tek ci ay hat ba ca ma wasasim serigne ali juuf di daani bes bes lu majro ni guddu lekul na ñu ci leeri bamba goko nanul kërok la xeyra ñaane rewam la may tagok serigne mormane dal di gaday fekk serigne touba ba ni gi touba nasru ga yebal ko tana ko ko ba la wendi ki ma lay jayni ya ñi ma al ma ya lu gayne muna señ bamba jaayante na dootuma delu sak melna ni xon xoner di mel ci sokar kërok serigne masamba fal mo sare ñebal ga ak demba barok kabir kërok la jox cheikh bamba rogay bes bes banu di joy fi kana mam jawasasin lola ilal khalifa amnil musala kërok la bamba señ ci touba bané ba cheikh bamba na no nguna señ yebal bis bo dundé ba delu lambay lambal lo lamb nak gebal mamata ya sara li mul wajal mamata asara kiram nga xamni may donay jilaane may ram mo xar mu be ani miray fekkon na cheikh demba baray la dam dayu ko santel kër dana cheikh demba cheikh bamba bolé ko serigne demba baro bisab kera ngand dal di fajaru dem lu gala sen jal ba mam dem ba baro kar go rebal go xamni dun fa sabaru kawa wayan sagna ban mu soti ci digalal cheikh bamba ko ga soti gisul serigne touba gisul wala bay gisul bawal bawal gisul nayaki bay fofé lañ dëkk duggé yoonu tarbiya
mu delu and ak mom ba dar muy tarxel cheikh ali woron na fandar yelwan fandar ren de de su fekke won jihar ja ren di ñandawon ngir geureumal cheikh bamba ak cheikh demba ak geureumal bur yalla ak yenen ba may rahmatan

0: Mam dem ba wan noko ba mam has kamara ba muy ziyara logum ji sawara mona ko del bakete ki bamba dambi nga sun ngere mi um nga lambo halidu fi yow um nga lambi lamba am nga fi lol do no ko ci nday ak bay
1: ikapesen
0: cheikh dem ba cheikh bamba man as kamara malen joxone werdu bandar bo na mira chamama la bamba dal di walu serigne aliou diouf ne matna wolu mu dal di dagu baba cheikh dem bamba mu ne ko way jil bamba faw xangay baro mu jari gender sale lamp cheikh ibrahim fall kiper bo dotul namp chamama la cheikh masamba fatu fatu banar majsub lawon moyatu modon serigne masamba kan mu bax ma cheikh bamba parsial ko ngir maqam cheikh mayit nyaay la ca bamba yon mu don no far dongom ya khaydi yon kérok la cheikh aliou diouf ñew touba ja sasin leram nga sarma boba jox ko bata khilaf serigne demba ba di dal minan la il karim akbaru bu sub kara ba muy new york cheikh bamba la ne ko am nga geureumal yonel ba yalla geureum na la ma xey geureum la yonen geureum la le di gis geureum la idan wa rahmatan min allah al badi خير من الدنيا وما فيها جميل سيبا بنا انكو ديكالي ويكو دلو ريوام لامباي من بامبا لامونا جنجي لامباي لو لامبو دا كوتي فنيجي لامباي نياتيار غتاي دوتو فلم تماي سباي حديث نه الوالد والدان واجو لسونغتي ما جاغي دان لولا مو داج بو فيو بولما لو ديس ديس نه غان يو سانيل ما ديل ديم دي ديل سي سو ما نام ديكل دفنا لا غاي دون يخال لي ديغل كرو لا سي خال لي ديل سي لامباي نيبال ما دال كين دو توالي تشاي جاي nege fa don do ka di ten balam way di je ko ni wato ko tur ni rasay chama la ten tanal kala be cheikh ibawal gir baga fa islam gir ba ba mo je bulu dem tubi bam di joy monako tubi rubi Cheikh Babacar Jergan Serigne Mormane Cheikh Aliou Diouf ñele ko daal kërok dalé na wo fa pencham lambay ni leen dana leen tagalé ay la xasaay kërok dalé na boole sorti wurmbal ñi kenn kenno barba ja ngay dar muy bocc ay gobar di feñal dam di boole dor ak yew amul far jambu balen balen cheikh bamba marendi mourid yep ma nga nan ba mandi serigne mamar mané ko tontu boba ne ko da ngay kaki dañuy dem touba fali la tayji tek sa no bak tank mo gëna yom li nga wax no la ko soko gëmul yeral jazaaw sako kon te nga xamni gaay bamba ñoy gor Cheikh Aliou deugnul ma wax la lamu def falam bay mané su ko bind saxal na lay lay dakh na ke verga saxal l'islam ja tublona ci doya defar dinem ja tublona serer sa tokhal khiram ya tarbiya garmiya wasal kangam ya motax ba jami geje jamo yalla garam fi jaar si mbacke keur maam balla fer sa da jongal di nan di xaya te ji nya ngay khasida ya del wa kaba kibak nexegi penjam lambay doxal na lamb ya saxal malay lay penc mu da sabaru mañi yote te ji ñay magal di dox di wote cere sa moy Touba ki keur ma ferno magal si nan lambay fi ba mam jerno deglul ma wax la fam dox ak mam jerno te tuti la jax ba juram jerno chama jey sa sun la bamba dem ge lolay lelu serigne basir moy ge serigne aliou diouf di fa badiya di yor si mam jerno ma doom khalifa bamuy girom yaari atak lu top cheikh bamba delusi mu dal tay top
1: ikapfm
0: mam jerno fek ne ko ne di lambay passé di dawlé di demel luna say ges bok ma ay bok mu khadimaati do nga ya de ngonan ko fi sadaati serigne mamar jambok serigne mbay penda serigne matar samba ngor ay banda cheikh absambake ngati won way yagal dimbu ya akatiya cheikh ay rambal cheikh tiorna absambake cheikh mazamba cheikh mustafa bakke du doomi bamba ñoy santi mam tierno kërok pala mbay seen xar kanam ya limi yelay samba day cheikh aliou nganam ga lam ta def ci ay jaloore mané su ko limo bari manore nenañ ci dog ray na ci giiri xaban lu ma durom yar ku ko wedd ya bo bay yak tala bir ya mané su ko lim ak yek yak ci ked ya modim yaram sheikh ya ak teng ya gaay suqi dafa dafa anga batan yay saqi kërok gonay kërëm ya randak rendi lañuy legge gënte tox bay mandi bisub kërok la soxna fati daan saraqa na kër ga dal bi kaan mo dox mu juru khalifa modu fati yal nako cheikh bamba fajala jaati kërok la yaay jerno moy wali mata saraxe aw nak akilam akimata xabon bu noppé mag la jël wa kaba fo lañ ko jitalé fakar baraka ba ñoo ñaay na jaay cierna ju tagal ma su doon ca bawon te abal ko rew ma lolay lelu dom am jettu du cierno ba mu juddo mo far ko tuddé cierno yalla na yalla may ko mboti cierno bi jaay cheikh ballu ki mo am bi xarno tekon na cheikh aliou baye ba daga fukki ñoo magar fete keur gu mag kërok la jox daga je sunu mam cierno muy hadiyam ak lum na ton kërar na mbokki serigne touba ya and ak cierno mu wodu len te gadul fa dayno mam cierno zerel ko ngaram lillahi bané ko le nga gis lu reuy billahi gannaaw ngeureum li la santi baabe ngir baña dendak te fanegi lambay ngir adma tentanor di omarul ya la non duma ni dekkate marid ya ken di kone xal may ko mbollem keur ga mu xoss te sen bir xatu gaddu ngol ga kerek na ken lakle keur ga tak jundum ya ak sabar ya lepp lak chamama la ñak ndombak tang tubab ya wal batiku dal koy sank xamna fa ay at delu sentu so ya fo fa di ker mamam defar na tol ya fo bela dekale banaw dami ya atinya na fa tal mam ya musanti bak gir bago yokul islam ak bëgg adiya li dem ci mam da ci mama la baal di wal wali di yebul yi ziyara ñepi jal jali serigne aliou la koy dikkel ci am rawna am xel manesu ko xibar manesu ko genn na fay wataaki no walu farda ak watir serignan li way farda talu bim geureum tamuy xaritam moko jëndal wata ba joqadama kërok serign mamadou diour mom ñew la ñëkka dem kërëm di beer mo jëbu mu joqadama ak ñeneen du zona na ko dana dul gogor gëna delu ci doli ciogol ak tala bi ñu na ko de mu doli ñet témer kërok la wal bati gu jaay lambay fanan ba jeddo ya xereer sana say kërok la wañi fukki junni ak ñaar ak yaari pass ak fukki xari ak yaar ak yetti yek ak gile mbuy bam kërok la xamni yorna mboti bam bam delu sefa ba ca ngon la wote talibe yettu ñew mu sere la ne len na ngeen ma sere ma ngi santat Cheikh Bamba Mam Jerno waxnu fay ba ne Jerno Diouf jangal muqaddimati wa innamal a'malu binniyat ngir bañu teñ jappé fane gi lambay li la don bañ waye ma di sen bay alhamdulillah saxona ciot lañ ma digon besna ba melni jant li doyna luy doy doyna fi bi dunya al akhirah khairu bi khairi dunya kon ma ngi dal di wey fanani yaare yok serigne touba mi tax di duma yem kërok bamay dem and na ay fukuras yu gem serigne touba mourid yam sas kërok serigne mbaye diouf la sas yobal ba joxna ko lo xamni khamesul limba kërok ba cheikh ali yendo njabi mo tok wanya ma nga rang koy chaabi seralawan kër mo la be kër marta te ju ba ju bu fo ndu nan du kart joxe na ñaari bisim ba sañ ak perkal ak yaari bisi baxa jox ko fa gal ak ñaari douseene laj ko len moy sekk di jox ko cheikh bamba mi gën ci mbacke cheikh ibrahim fall ngeege wo mo do haaji ak yorno ju no sant won ni baati cheikh ibrahim fall ngeege wo mo do haaji ak yorno ju no sant won ni baati serigne alli won fa baat ab cheikh la dencion na dom ja fekke won ne ndeela serigne ali sey demon na cheikh la momit jelon na dom ja waju cheikh la serigne mamar diouf cheikh la dem na jaaye anda serigne ali diouf mo jaaye kërok bañu nuyo fatakh jurbel cheikh bamba tijul nako yaari wurmbal serigne mamaraja cheikh la wala be moko nol bamba te dawul wabe serigne mamaraja cheikh la wala yabe moko nol bamba te dawul wabe kërok la delu yeesalan yebal ga yebal ko lu yoro mo yoku baraka kër la cheikh bamba defal ko keman delu ko kiyaman dile du kema cheikh ibrahim fall la bamba dal du wol ndaw ya di ni ni gi morom lol dilen sunen xamone den ndaw lu yeb gele fa ay jinni mu dal di lag gayene waqat farda je ak cheikh ibrahim ak abdullah khar ziyar khaira bamba ne len lañ len koy jaxate su deki won tay numa wax mo bakati dadi ne cheikh ali ya ak cheikh ibra yalla digal na ma ci yeen tay shukura yalla digal na ma ci yeen tay ata ak berna yo xamni amul fagaaya kasi dana len ki defal lo xamni kenn manu ko def kudul man min yoon ni kërok la cheikh ibrahima kessa dala ga mu tangul wal ba munta japp xala ga cheikh bamba geddu ko mu dal koy delo cheikh abdullah khar ne ko ma ko yeyo tangowi ak di saywi ak sawarawi ma ko yeyo man do mi la jor ma rawe cheikh bamba na len sawaraw ha dunya sawaraw la akhira na dunya wenduma lagati te dun jegande yowmal khiyam sakantuma gisete dal dina casta sansa muqrasma def ca barada ba te ngab xalam nga na yalla jeglen lama tay ñeriñ la tegal malaru ja jamulen ngir yalla te kuma sop dootu haram ni rayni te kuma sopit ma dugal jinaani yi lama yalla digaloon ci yeen ñaar yeweeku leen delu du ngeen dem fiinaal dal dina cheikh aliou so delo nga wut fa ay tabal yu baax yi yalla yo xama daasa yere bama ne doyna ndax ma tekete ya kërok la cheikh aliou far tok jurbel diko leggeyal bamba bam ne delal cheikh bamba wo ko bis ne bang ya doyna tere yi ñoy sa sere innal janna harafu nek sopina ko ñendi fi jannatin yakula sop ngay mande te so deme lambay garam ya suufa ak ñax ya ak nit ñafam ci sisa bu yalla moko bind kenn bindul ko te mo la bolé ak mom te kenn ma mul ko man la ko yalla deg kum ne yakum naqari yow la ko denku kum ne yakum naqari la teñ ba gon gisay rakibat dunya wa ukhra ya ko am dajé kun lambala lambo lambe na la lambay sude mbala sango ko sang sey gay cheikh bamba nan ko yowmal qiyamati dana la sigal sigal sa mbokk ya ba ngay lam yegal cheikh bamba jox naka fam bu bam bopam mu musume ci yaram am ngir bopam bole ke su so xamni mo gole ne ko nga fete woko ndax nga yem ne ko nga yob loko dunya ak ukhra fo man atol lu dafal la busra delu ci bar suuf le mu jox bolo ne len na ngeen santat borom ñaare ma kërok ba cheikh aliou ñibé touba bu mala sol te di ci suuf sa boba deglu lu ma wax la bam ba fa juru bel delu ci lambay gaay na ko lambal mu lamb daj ay xaban ak ay jooni ak naari goor ak gaayu neex yoni lambay ne nut ken sakku la digale muy lamb tay lambe di war de yale chama ma la cierno yonne woko la jal ma ibrahima sallamako mo nga fa wosi yob darul muqtar ne ko nga santiar ko te bul fa parti lepp lu rapon bi na dal di yesa ñing ba barak lak bu xar nga laka lal bo fi gis mu yaq ma te matlo jëndal benen wutal fo diko fatlu kéro la jox mam cierno fukki jinni ak lali weñ yo xamni bu ñeen gënde kéro la dal di wut fo baytillah yi sin basan ak

0: Maria dan kayimba mbo
1: narene malum hande sehe waliyo wala fena pokanga ay wali narene malum hande sehe aliyo wala fena pokanga ay wali chawa lokay gërem ba may ko soxna sa tuddu fati fal yeram ko moy doomi cheikh massamba fal mom sanjara mo jere won yebal ga xamna ca dara bamban ko nan mok soxna ummi sama da la bole won feral fa tuba def ko da cheikh bamba jox ko fa kérok ab lettre mu jox ko cheikh massamba fal gir titer kérok la cheikh massamba fal yer letter ba daliko jebel dom ja gir titer ba may nako kër gu bax fone gi bamé ngir sant bamba ak bay ba delu lambay ngalam ngalam de def mané su ko xibar da da len di def deglu ma wax la bam dene jolam yaay fekk serigne touba baye ko lambay cheikh babakar jergan lanal baba patante ne wolere ngir cheikh touba akanyuna cheikh modulo mom dagana mo fekki won bamba gabok te sorina bañ la nuyo serigne ba noddi julli cheikh yep ñew sappe di wajjal julli serigne aliou diouf taxaw ga sappe sun jekk sa jekk ni way lapp cheikh sada tall ak ci dal koy ñoddi delo ta gannaaw kutu fam ko ñodde bañ sel mare cheikh babakar cerga ne ko su do na sada tall duma daan wallahi kon julli gi tay moy yaqku ah sanallahu ne kon ma yaqku munako man ay rak andiul ma adiyala andi jolof nangul ma munako man ay rak andiul ma adiyala andi jolof nangul ma penki mi bayna mam serigne billah suse garabi sere nan ni lay bisub kerok la nako yaay sidiqu yaw yaay mourid sadiq ta yaay hafiqu cheikh sada dalla dal di ñew tubal ko serigne aliou dal di jog jegal ko jox ko la xamni mané su ko li yobbu yadi ya jox bamba wayam cheikh bamba woko farga dole ak saada mu defaral ko keur ga far ko saada booba ba tay moy defaral cheikh saada kërëm bu rapé ba mu faato jaaga deglul ma wax la bis ba bamba ñibé Touba ci wo ya la sant ñibi ba mu salun la jari Touba nasu ko jebal alhaji fallu boba fedd li jebal gam defon ca bayam jebalé wa kërëm sa saati jaayam topuna alhaji ganaw cheikh bamba nitti ata juroom xamul fu dembo téméré junni la sa soon abada jaan mu nek baña rasu la mo da ku yeddi la khalifa modou fati ngir moko da jebale yag fati ma ca nga la harit ba habdu boso mom lañ ka da yoni mu ñew di boso cheikh fallu jox nako ba dara ak turuki ne ko nga barke loko amna barke bamba ko mon lo ja pass am lola ak mbakhana kurus ala makhila jox ko yere ataya ak baradam bole ak yere barkelu ak sajadam bisub kero bamu fanane Touba lañ ko robale ak yoya weena Touba Touba li abid sadiqil murid Touba lahum Touba lahum murid cheikh ballu nan ko raw nga tay seytan dug nga tay digante yari wa ci weru kor di fukki fan dialduma la tab